0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkamu da wannan safiya da fatan kun waye gari cikin koshin lafiya. A cikin shirin tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura za ku ji cewa muhawara ta barke kan wanda ya tara wa Najeriya tilin bashin sama da naira triliyan 160 tsakanin gwamnatin Tinubu da waɗanda ya gada bayan da Musa ya musanta ciwo basu suka masu yawa. A Najeriya marasa lafiyar da ke buƙatar shan magani kullum-kullum sun koka kan yadda tsadar magunguna ke barazana ga lafiyarsu. Sannan za ku ji kayayyakin da ake shigowa da su jamhuriyar Niger na barazana ga babbar cibiyar sana'o'in hannu ta ƙasa Village Artisanal. Za mu ji ƙarin bayani a cikin shirin. To amma zan fara muku da labaran duniya.
0: DW labarun duniya.
1: Yaƙin Iran ya laƙume kusan dala biliyan 40 ta Amurka, inji ma'aikatar tsaron Pentagon. Ƙungiyar Human Rights Watch ta soki shari'un da ake yi wa waɗanda ake zargi da Boko Haram a Najeriya. Gobara ta ƙona sama da hektar 30,000 a arewacin birnin Madrid na Spain. Sakataren harkokin tsaron Amurka kuma babban jami'in ma'aikatar tsaron ta Pentagon, Pete Hegseth, ya ce yakin da ƙasarsa ke yi da Iran kawo yanzu ya laƙume dala biliyan 37, yana mai cewa gwamnatin ƙasar na buƙatar ƙarin kuɗi cikin gaggawa domin ci gaba da ayyukan soji. Hegseth ya bayyana haka ne a gaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dattawan Amurka, inda ya sha tambayoyi masu zafi daga 'yan majalisa. Sanatocin jam'iyyar adawa ta Democrat sun soki yadda yaƙin ke laƙume kuɗaɗen mutanen ƙasar tare da gargaɗin cewa rikicin na iya rikidewa zuwa wani yaƙi da ba a san ƙarshensa ba. Hakan na zuwa ne a yanda Pentagon ta tabbatar da mutuwar wasu ƙarin sojojin Amurka 3, lamarin da ya kai adadin sojojin Amurka da suka mutu zuwa 17. A gefe guda, ƙuri'ar ra'ayin jama'a na nuna cewa Amurkawa da dama na ci gaba da sukar yadda shugaba Donald Trump ke tafiyar da wannan rikici ko kuma yaƙi na Iran. Sama da jami'an kashe gobara 600 tare da sojoji da jiragen sama kusan 50 na ci gaba da ƙoƙarin shawo kan wata babbar gobara da ta tashi tun ranar Alhamis a lardin Guadalajara, arewa maso gabashin Madrid, babban birnin ƙasar Spain. Gobara ta tilastawa mutane kusan 1,200 barin gidajensu, yayin da ta lalata fiye da hektar 30,000 na dazuka. Hukumomi sun ce ita ce gobarar da ta fi baiwa jami'ai wahalar shawo kanta a Spain a cikin 'yan shekarun nan, kuma mafi muni da ƙasar ta fuskanta a bana. Zafi mai tsanani, fari da iska mai ƙarfi na ci gaba da hana jami'an cin galaba wajen kashe gobarar gaba ɗaya. Hakan na zuwa ne daidai ko kuma a yayin da Spain ke fuskantar zafin rana mai raɗaɗi a karo na uku a wannan shekara. A makwabciyar Spain, Faransa ma, gobara ta kashe jami'an kashe gobara 2 a yankin Gironde, yayin da aka kwashe mutum kusan 200 daga wani sansani bayan da gobara ta bazu zuwa dazuka da wasu gidaje na wucin gadi. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce shari'un da Najeriya ke yi wa waɗanda ake zargi da alaƙa da Boko Haram ba sa tabbatar da gaskiya da adalci, domin galibinsu ƙananan waɗanda ake zargi ne, ba manyan waɗanda ake zargi da aikata manyan laifuka ba. A wata sanarwa da ta fitar a safiyar Larabar nan, ƙungiyar ta ce wasu shari'u irin wannan na gudana ba tare da isassun shaidu, wato shaidu ba, yayin da take zargin cewa kariyar da gwamnati ta samar wa waɗanda ake tuhuma ba ta wadatar ba. Human Rights Watch ta buƙaci hukumomin Najeriya su tabbatar da cewa duk shari'un da suka shafi ta'addanci sun bi ƙa'idojin shari'a na ƙasa da ƙasa, tare da fifita gurfanar da gawurtattu kuma manya daga cikin waɗanda ake zargi da laifukan da ake aikatawa a rikicin Boko Haram. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan DW Hausa. Ministan harkokin wajen Jamus, Johann Vadeful, ya ci gaba da rangadin da yake a Afirka, inda ya isa Abuja ko kuma ake sa ran zai isa Abuja domin tattauna batutuwan tsaro da zaman lafiya a yankin. Ana sa ran a wannan Laraba Vadeful zai gana da shugaban hukumar gudanarwa ta ƙungiyar ECOWAS, Umar Aliyu Tore, kafin ya tattauna da takwararsa ta Najeriya, Bianca Odumega Ojukwu. Najeriya wadda ita ce kasa mafi yawan al'umma a Afirka na fuskantar matsalolin tsaro hawa farashin kayayyaki da talauci duk da kasancewarta babbar kasa mai fitar da danyen mai a nahiyar Afirka. Iran kuma ta kuna na'urorin kariya daga hare-haren sama a birnin Tehran da safiyar Laraba bayan da aka ji karar fashe-fashe a arewa maso gabashin babban birnin da ke zama fadar gwamnati kamar yadda kafafen yada labaran gwamnati suka ruwaito. Rahotanni sun ce an ga na'urorin kariya na sararin samaniya na aiki a yankuna da dama na Tehran mai yawan mazauna kusan miliyan 9. Haka kuma wani dan jarida na kamfanin dilancin labaran Jamus DPA ya tabbatar da jin ƙara fashe-fashen. Wannan ne karan farko da aka samu rahoton fashe-fashe a Tehran tun bayan barkewar sabon rikici tsakanin Iran da Amurka bayan tsagaita wutar kwanaki 60 tsakanin bangarorin biyu wanda ya kawo ƙarshe a ranar 8 ga watan nan na Yuli. To ƙarshen labaran kenan, sai mu shiga fagen rahotanni.
0: DW harkokin yau.
1: A cikin rahotannin da za su zo, za ku ji cewa ana cece ku ce a Kamaru bayan da aka yi kwanaki 40 ba tare da an ga shugaba Paul Biya a bainar jama'a ba. Masu sana'ar kiwon kaji a jihar Adamawa da ke Najeriya na ci gaba da bayyana damuwarsu kan tashin goren zabi da farashin abincin kaji yayi, lamarin da suka ce na barazana ga ci gaban sana'arsu. To amma za mu fara da batun wato sha'anin mulki a tarayya ta Najeriya, inda ƙasa da wata guda bayan fara wato inda ake ci gaba da cece kuce dai kan batun ciwo bashi da ake zargin gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a baya-bayan nan, ana kiyasin cewa kasar tana da basussukan da suka haura naira triliyan 160, lamarin da shugaban kasar ko kuma gwamnatin kasar ta musanta hannu a tara basussukan. To shin wa ciwo waɗannan basussuka kenan? Akwai ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da Obalan Musa ya kuma na daga Abuja.
2: Daga dukkanin alamu, cikin sahun gaba a yakin neman zaɓe na shekarar baɗi na zaman batun tattalin arzikin ƙasar a halin yanzu. Ga tarayyar Najeriya da take ƙaruwar yawan bashi daga naira triliyan 75 a watan Mayu na shekarar 2023 ya zuwa naira triliyan 159 a watan Yuni na shekarar bana. Adadi mafi yawa cikin tarihi na ƙasar kuma batun ta da hankali a tarayyar Najeriya da ke fuskantar rashin tabbaci cikin makoma ƴaƴa. To sai kuma daga dukkanin alamu masu mulki na kasar da ake nuna wa yatsa wajen ƙara yawan bashin da ya kai kusan naira triliyan 80 dai sun ce ba su so karzo man balatai aka ba su. Tayo Oyedede na zaman ministan kuɗin kasar da kuma ce Abuja ba ta da hannu cikin batun na kwasar bashin da ake zuzuta cikin kasar a halin yanzu. Akwai buƙatar ƙarin haske kan yadda ake ta ambato diddigar bashi na kasar mu. Abin da ke faruwa shine an mun samu mamakin majalisun tarayya, to kafafen labarai za su faɗe su. Ha kuma an muka samu bashin za a saki maimaita shi. A bala an samu haka da muka samu amincewar cin bashi na dalar Amurka miliyan 20,000. Mutane na tara manya na kuɗaɗe da sunan kuɗin da muka ranto, wannan kuskure ne a cikin nazarin bashin mu. Yanzu haka mun kusan kammala tattara bayanai, kuma za mu bayyana wa al'umma ko nawa ne muka samu amincewa kuma ko nawa ne muka karɓo a cikin sunan bashin da ma yadda muka kashe su. Sabuwar muhawarar dai na zuwa ne ƙasa da wata guda da fara yaƙin neman zaɓe na shekarar baɗi. Kuma a tunanin Ladan Salihu da ke zaman kakakin jami'ar ADC ta Adawa na kama da ƙoƙarin ɗauki hankali na 'yan ƙasar a cikin rikicin tattalin na arziki.
3: Wannan gwamnati ta sani cewa abin da take faɗa ba gaskiya ba ne. Su ma 'yan ƙasa sun sani, ana yi wa jama'ar ƙasa mamunga-mamunga, ana yi ne don a samu yadda za a yi a tazarce, a yi wa jama'a coge, a nuna musu ba san me suke yi ba.
2: Cikin hujja ta ƙaruwa cikin batun na bashi a ƙasar dai a faɗin ma'aikatan kuɗin tarayyar Najeriya na zama rushe darajar naira ta ƙasar. To sai kuma duk da hakan da kamar wuya a wanke sunan na Abuja a cikin abin da ke akwai a tarayyar Najeriya a halin yanzu. A faɗar Farfesa Mutaka Usman da ke zama ƙwararre a tattalin arziki.
4: Su suka karya darajar kuɗin Najeriya, to wannan rage mata da daraja da suka yi ya ƙara haɓaka kuɗaɗen da suka ciwo bashi, bashin da suka ciwo cikin shekara uku ya fi kowane gwamnatin Najeriya da aka taɓa yi. Wasu gwamnatocin ma share bashin suka yi. Wata dambarwa ce ko kuma molanka kai tunanin cewa irin wa'annan maganganun za su sa a wanke wa'annan kallo da ake masu na cewa sun sa ƙasai cikin wani hali na ƙaƙanikaye na bashi.
2: Najeriya dai na tsakanin neman fita ga tattalin arziki a lokacin ƙanƙani da ƙoƙari na ɗauki hankali na 'yan ƙasar da ke shirin ɗaga jan kati a cikin rumfar zaɓe. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: A Najeriyar marasa lafiyar da ke bukatar shan magani kullum sun koka kan yadda tsadar magunguna ke barazana ga lafiyar su. Masu cututtukan siga da hawan jini da asma na ɗaya daga cikin waɗanda ke ciwar tsadar magunguna. Ta sa da dama daga cikin su ba sa iya ci gaba da shan maganin su yadda ya kamata, lamarin da ke wato ta'azzara lafiyar su. Al-Amin Suleiman Muhammad ya yi kuma na da wannan rahoto.
5: A fili yake cewa tsadar rayuwa da hauhawar farashin magunguna da ake fama da shi a Najeriya na ci gaba da jefa masu fama da cutuka kamar cutar suga da hawan jini da asma cikin mawuyacin hali a arewa maso gabashin Najeriya saboda yadda suke kasa sayan magungunan. Wannan yanayi na zama babbar barazana ga rayuwar masu fama da cutukan, inda da dama sukan kasa sayan magunguna da ke tallafawa lafiyarsu. Hajiya Amina Tanko ta kasance tana fama da matsalar hawan jini.
6: Duk wanda yake fama da hawan jini da ciwon suga da wasu cututtuka wanda kullun sai ya sha magani, to abin ya dawo wani iri. Kakan iya zama baka sha magani ba saboda yanayin rayuwa, kuma rashin shan magani illa ne mu ga rayuwar mu, saboda duk wanda yake fama da hawan jini ko ciwon suga yana rayuwa ne tare da magani.
5: Yanzu haka dai ana ce da ganin masu fama da irin waɗannan cututtuka suna zaga masallatai da wuraren taruwar jama'a rike da takardun asibiti, inda suke neman taimako domin samun yadda za su sayi magungunan. Masana lafiya na bayyana damuwa kan halin da irin waɗannan masu fama da rashin lafiya suke shiga, inda ake ganin za a iya samun karuwar mace-mace saboda yadda mutane ke kasa samun magunguna da ke taimakawa lafiyar su. Malam Nasiru Musa, wanda aka fi sani da Dr. Nasif, jami'in kiwon lafiya ne a jihar Gombe.
7: Ba kowa yake iya sayan maganin ciwon suga ba, shi kuma kaga wani abu ne wanda yakan zama lallai da sai an yi amfani da shi. To rashin yin amfani da shi din nan gaskiya yakan jawo illa mai ƙarfi, in har abun ya kai ga rasa rai to kaga ai babu illar da ta
5: Wannan matsala ta tsadar magunguna ta shafi sauran al'ummomi, kamar yadda Malam Muhammad Ibrahim ya shaida min.
8: Akwai wata yarmu da aka kawo ta a ƙauye ba ta da lafiya. Wallahi aka rubuta mana magani, muka je muna neman kuɗin, wallahi muka buga 5,000 wannan ya gagare mu.
5: To amma hukumomi a yankin arewa maso gabashin Najeriya na cewa suna ɗaukar matakai na sauƙaƙe waɗannan matsaloli, kamar yadda Dr. Baba Waru Goni, shugaban asibitin koyarwa na jami'ar jihar Yobe da ke da Maturu, ya bayyana.
9: Akwai tallafi wanda gwamnati ta yi ta musamman ta inshora ta lafiya, ma'aikata musamman ma waɗanda suke jiha da kuma ƙananan hukumomi. Lokacin da mutum ya zo asibiti ko iyalansa in ya buƙaci a gansa, dudu abin da zai cire aljihunsa zai kashe kashi 10 ne cikin 100. Mu kuma a ɓangaren mu na asibiti, mun buɗe wani asusu ne na nan asibitin koyarwa ta jami'ar jihar Yobe da ke da Maturu, ana tallafa mutane da ba su da hali.
5: Masu fama da waɗannan cututtuka dai na ganin matukar gwamnati ba ta ɗauki matakan magance hauhawar farashin magunguna ba, akwai yiwuwar da dama daga cikinsu za su iya rasa rayukansu baki ɗaya. Al-Amin Suleiman Muhammad, DW Hausa daga Maiduguri a Najeriya.
1: Har yanzu muna a tarayya ta Najeriya, inda masu sana'ar kiwon kaji a jihar Adamawa ke ci gaba da bayyana damuwarsu kan tashin gauran zabi da farashin abincin kaji, lamarin da suka ce na barazana ga ci gaban sana'arsu. Wasu daga cikinsu na gargaɗin cewa idan ba a ɗauki mataki ba, sana'ar na iya fuskantar durƙushewa. Daga Yola, babban birnin jihar Adamawa, wakiliyarmu Fati Muhammad ta binciko halin da ake ciki ga kuma rahoton da ta aiko mana.
10: Yanayi na tsadar rayuwa game da faduwar darajar naira a Najeriya ya yi sanadiyar tashin farashin abincin kaji, inda hakan ya haifar da tashin farashin kajin wanda ya jefa masu sana'ar cikin wani yanayi na rayuwa, saboda yadda abincin kajin ke da matukar mahimmanci ga sana'ar. Yanzu haka tsadan abincin ya kawo koma baya ga sana'ar, kamar yadda Abubakar Buba, mai sana'ar kiwon kajin a Yola, ya bayyana.
11: Abincin kaji ya yi tsada, kajin karan kansu sun yi tsada, kuma abun bayi da wani farashin da zamuci mutuwar mutamoni abu a ciki wanda ya kan sa yanzu ya shafa. Idan muka bar kajinan da yunwa za mu da komai a tara, dole muke ce da su. Kuma idan mun ce da kajinan babu wani abun da ke samu jiki wahala ne kawai. Yanzu rashin ciyan nan ya tafi harkar kasuwancin mu, ya ja mana matsalolin jewa jeka, kuma wannan abu yana ci dakatar da harkar kasuwancin nan ba a samu.
10: To kome ka tsadar abincin kajin? Tambayar da na yi wa Malam Ibrahim, wani mai sayar da abincin kajin a nan Yola.
12: abin da yake haifar da tsadan abincin kaji shine tsadan amfanin gona. A halin da ake ciki a yanzu, amfani ya fadi, to amma kamfanonuka kuma sun ƙi su rage abincin yadda zai zama yana da sauki. Abincin kaji ana sai da shi 17,18 wani kamfanin din.
10: Yin sana'a na da muhimmanci a tsakanin al'umma, musamman ma a wannan lokaci na tsadar rayuwa da ake ciki. Hakan ya sa Dr. Comfort Juji, ƙwararriya a fannin kiwon kaji a jihar Adamawa, shawartan al'umma kan lamarin.
13: Duk wani kiwo da zaka yi, a yi shi da kasafi. Farkon, in ma a ce zaka sayi 50 katon ɗaya kenan, ka same shi kila a 50,000 kaji din. Ya yiwu in kika je kasuwa ko ka je kasuwa za ka tayar abincin 20,000. To yana da kyau a lokacin in har akwai kuɗi a sayi buhunan da za su isi kajin nan daga farko har zuwa ƙarshe lokacin da sun girma za a sayar. An katse maganan an koma makon nan ya yi tsada, an koma na suki ya ƙara tsada da sauransu. Wani na biyun kuma shine a yi ƙoƙari a koyi yadda za a hada abincin. In manomi ya san ya zai ya hada abincinsa da kansa, shi ma yana da ɗan sauki. Amma babban abin shine manomi kada ya samu sanyin gwiwa domin tsadan abinci. In ka zo kai ma sai da kajin nan a ƙarshe, dole za ka sayar yadda za ka fita.
10: Tashin farashin abubuwa a Najeriya na haifar da koma baya ga sana'o'i a ƙasar, inda masana ke ganin ya kamata gwamnati ta kawo hanyar da zai kawo daidaito a farashi a ƙasar. Fatima Muhammad, DW Hausa, daga Yola a Najeriya.
1: Rahotannin suna zuwa muku ne a cikin shirin safiya na nan sashen Hausa na DW tare da ni Zaharuddin Umar Dutsen Kura. Yanzu za mu je ƙasar Kamaru, inda al'ummar ƙasar ke ci gaba da bayyana damuwa dangane da wani balaguro da shugaban ƙasar Paul Biya ya sake zuwa ƙetare bayan ya kwashe kwanaki sama da 40 ba tare da sun san ƙasar da ya je ba. Yawancin 'yan ƙasar dai na ƙorafi ne kan yadda shugaba Biya ke fita ba tare da sanar da al'umma ba, kuma baiwa wani ragamar jagorancin al'umma ƙasar wadda ke bin tafarkin demokuraɗiyya. Ga ƙarin bayani daga wakilinmu na Duala Zakari Sadu.
14: Har zuwa yanzu shugaban ƙasa mai shekaru 93 bai koma gida ba. Rashin dawowarsa ya haifar da jita-jita da muhawara kan halin lafiyarsa, inda kafafen yaɗa labarai da jama'a ke ci gaba da tattauna batun. Wani ɗan majalisar dokoki daga jam'iyyar adawa Jean-Michel Ninci da shugabar hukumar Fumban da ke yammacin Kamaru sun buƙaci majalisar tsarin mulki ta ayyana kujerar shugaban ƙasa ta zama babu mai rike da ita saboda doguwar rashin kasancewarsa a ƙasar. A gefe guda kuma jam'iyyar shugaban ƙasar mai mulki na ci gaba da ƙoƙarin kwantar da hankalin jama'a, tana mai cewa babu wani abin damuwa game da halin shugaban ƙasar, wato Paul Biya. Ga ɗan siyasa kuma masanin tsarin mulki a Kamaru, Farfesa Kagde Louis Marie ya ce matsalar ita ce rashin bayyanawa 'yan ƙasa halin da shugaban ƙasa ke ciki. Ainihin abin da ya fi tayar da hankali ba wai kasancewar shugaban ƙasa yana ƙasar waje ko kuwa yiwuwar yana jinya ba ne. A tsarin demokuraɗiyya shugaban ƙasa yana da 'yancin tafiya zuwa ƙasashen waje ko neman kulawar lafiya idan buƙatar hakan ta taso. Sai dai abin da ake ciki shine rashin cikakkiyar sanarwa daga hukumomin gwamnati a ƙasa mai bin tsarin demokuraɗiyya. 'Yan ƙasa waɗanda su ne masu zaɓe suna da haƙƙin sanin inda shugaban ƙasarsu yake. Shugaba Paul Biya ya shahara wajen yin dogayen tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje, inda yake shafe makonni ko watanni a Turai, musamman a ƙasar Switzerland, domin hutu da harkokinsa na sirri. Ɗan siyasa Dr. Valad Bisala, shugaban jam'iyyar Juvance kuma masanin tsarin mulki, ya ce tafiye-tafiyensa baya cikin tsarin mulki.
15: On parle de l'absence du président, constitutionnellement elle n'est pas légalisée.
14: Idan ana magana kan rashin kasancewar shugaban ƙasa, kundin tsarin mulki bai tanaji wata doka a fili kan wannan batu ba. Babu wata doka da ta bayyana tsawon lokacin da shugaban ƙasa zai iya kwashewa a wajen ƙasa. Haka kuma ba a fayyace irin ayyukan shugabanci da zai iya ci gaba da gudanarwa daga ƙasashen waje.
15: Ne légalise pas les absences du président de la République.
14: Sakamakon haka batun ya zama ɗaya daga cikin manyan batutuwan da ake tattaunawa kafafen yaɗa labarai. shafukan sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Kamaru. Duda wannan cece kuce, hukumomin gwamnati na ci gaba da tabbatar da cewa harkokin kasa na tafiya yadda ya kamata. Zakari Sadu, DW sashen Hausa, daga Douala, Kamaru.
1: To yanzu zamu ketira zuwa kasar Ghana, inda a birnin Tamale dake arewacin kasar ake gwada wani sabon tsarin lambobi na lissafi da aka kirkiro a cikin gida wanda ake kira da lambobin Afirka. Ana tsara ko kuma an tsara wannan sabon tsari ne domin sauƙaƙa lissafi, kuma yana ƙara jan hankalin masana ilimi dake neman hanyoyin inganta ƙwarewar yara a muhimman dabarun lissafi a makarantun boko. Raijana Munir Yahaya ta hada mana wannan rahoto a kan wannan yunkuri.
16: A tsawon shekaru ana koyar da dalibai a Afirka ne ta hanyar amfani da lambobin da aka kirkiro a wajen nahiyar. Sai dai yanzu wani mai kirkire-kirkire mai suna Ahmadu Hudu ya bullo da wani sabon tsarin lambobin Afirka wanda ke amfani da jerin layi-layi wajen sauƙaƙa kirga da lissafi. A cewar Ahmadu Hudu, sabon tsarin na iya kawo sauyi a koyarwa da ilimin lissafi, musamman ma ga ɗaliban da ke fuskantar ƙalubalen fahimtar darasin, har wasu ke daina zuwa makaranta saboda tsoron lissafi.
17: It will make positive impact on the children, especially the girl child, because
16: yace zai yi tasiri mai kyau sosai wajen koyar da ilimin lissafi ga yara, musamman ma yara mata. Yara da dama kan ji tsoron lissafi, har wasu su kasa ci gaba da karatu idan suka kai wani mataki. Amma wannan sabon tsari zai kara musu ƙwarin gwiwa da sha'awar koyar lissafi, tare da taimaka musu su kai ga ƙololuwar karatunsu. Dalibai da dama da suka shiga shirin gwajin sabon tsarin lambobin Afirka sun ce ya sauƙaƙa musu fahimtar lambobi da kuma kirga. Koyar lissafi da lambobi da muka saba yana kawo mana ƙalubale, amma lambobin Afirka sun sauƙaƙa mun kirga da fahimtar lissafi. Tana dai sabon tsarin ya samu karbuwa daga hukumar kula da ilimi ta kasar Ghana da kuma kungiyar malaman koyar da ilimin lissafi ta kasa. Masu goyon bayan tsarin sun ce hakan ya nuna cewa ana iya amfani da shi wajen koyarwa a makarantu. Sun kuma ce baya ga sauƙaƙa koyar lissafi, tsarin zai taimaka wajen bunƙasa ilimin kimiyya da fasaha da injiniya da lissafi, wato STEM, tare da bada dama ga kirkire-kirkiren Afirka su samu ƙarin karbuwa. Sai dai duk da haka, wayar da kai kan sabon tsarin bata kai yadda ake bukata ba. Wasu dalibai har yanzu suna nuna shakku kan yiwuwar sauya tsarin lambobi da suka saba amfani da shi tsawon shekaru, kamar yadda Jessica Ali ta faɗa.
18: We haven't seen them that much, though I've seen them once.
16: Ban cika ganin lambobin Afirka ba, na taba ganin su sau ɗaya kawai, amma ban maida hankali akan su ba. Mun saba da lambobin da ake amfani da su a yanzu, saboda haka ina ganin koyon wannan sabon tsarin zai iya zama da wahala a farko. Yayin da ake ci gaba da faɗaɗa shirin, masana ilimi a Ghana na sa ido domin ganin ko wannan sabon tsarin lambobin Afirka zai taimaka wajen sauƙaƙa koyar da ilimin lissafi, tare da ƙara sha'awar ɗalibai ga darasin a makarantu.
1: Rahoton Raijana Munir Yahaya kenan. A jamhuriyar Nijar, babbar cibiyar bunƙasa sana'o'in hannu ta ƙasa Village Artisanal na fuskantar matsalolin da ke barazana ga ci gabanta. Rashin ciniki da hamayya daga kayayyakin da ake shigowa da su daga ƙasashen waje na daga cikin manyan ƙalubalen da cibiyar ke fuskanta. Wakilin mu Ayamai Gazali Abdu Tasawa ya ziyarci cibiyar, ga kuma rahoton da ya aiko mu.
19: A shekara ta 1993 ne dai gwamnatin ƙasar ta Nijar ta kaddamar da wannan cibiya ta Village Artisanal da nufin taimakawa masu sana'o'in hannu na makeran ƙarfe da na fata da maɗinka, majema, masaka, marina da dai sauran masu ayyukan hannu bunƙasa sana'o'in nasu ta yadda za su zama musu hanyoyin dogaro da kai. wannan cibiya ta kunshi ma'aikata maza da mata da matasa kusan 380. A shekarun baya dai wannan cibiya baki daga kasashen duniya daban-daban ke ziyartarta, suna kuma sayan kayayyakin da ake sarrafawa sabili da ingancinsu. Sai dai a kwana a tashi wannan yanayi na cigaba na neman zama tarihi, kamar yadda Malam Ali Kilili, shugaban cibiyar ta Village Artisanal, ya bayyana mana.
20: Wannan ma'aikata ta mu ta Village Artisanal tana cin karo da matsaloli waɗanda suka danganci hamayya daga kayayyaki ne waɗanda ake yo su daga kasashen waje ana shigowa da su nan ƙasarmu. Na biyu, muna fama da ƙaramcin maziyarta. Abu na uku shine gwamnati ta dauki dokar cewa kamar misali hukumomi na gwamnati kamar ba su da hurumin su sayo kayayyaki wanda suka tabbata cewa ana yin su a nan kasai. Gwamnati ta ce haramun ne mutum ya je kasar waje ya sayo su ya shigo da su. Me amma zumu muna gani ana kewaye ma wannan doka.
19: Babban shagon wannan cibiya ya kunshi kayayyaki na aikin hannu nau'i daban-daban waɗanda a shekarun baya kwastomomi na cikin gida da na ƙetare ke rububin su. To sai dai Malama Aishatu Bukari, mai kula da wannan shago a yanzu, ta ce matsalar rashin ciniki ta kai intaha a halin yanzu.
21: Yanzu sahiya zuwa yanzu karhe kusan biyu yanzu, ko wani ya zo ya ce min nawa ne kayan ga suke, wallahi mun ganshi ba. Gaskiya akwai matsala kwarai, a da da akwai baki, akwai kuma kulawa, yanayin mu tashi da miliyuka a rana guda. Amma yanzu kai sai a hankali.
19: Waɗansu ma'aikatan hannun da makomar sana'ar tasu ke fuskantar barazana a wannan cibiya ita ce ta masu aikin kafinta. Kuma Malam Mamman Rabi'u Abdullahi, ɗaya daga cikin masu wannan sana'a, ya bayyana kalubalen da suke fuskanta.
22: Ayyuka ne muke na ƙohohi da mebul da kwabobi da wasu abubuwa. To ɗan Niger yana da son a ce shi babba ne, maimakon ga abu kusa gare ka ka so a ce a kai har Dubai ka so, ko har Italy ka so, shi ne ka je ka so, saboda ka nuna na tare da kai ka hi shi. Dabar kuɗin ƙasa ne ake kwashe ana kai wata ƙasa, zuwa ga waɗannan kayan da za su zo za su mamaye mu har ya kasance mun rasa aiki da ya ma fara.
19: Yanzu haka dai wasu daga cikin masu sana'o'in hannu ɗan gado da ke aiki a wannan cibiya sun soma bayyana sha'awar sauya sana'a domin kama wasu sana'o'in na daban da ma hana 'ya'yansu masu tasowa rungumar sana'ar hannu. Ghazali Abdi Tasawa, DW Hausa, daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
23: Wannan rahoto na Ghazali Abdu Tasawa ci ne cikamakin rahotannin da muka yi muku tanadi a wannan safiya. Amma a farkon shirin mun kawo muku labaran duniya, inda wasu ku suka jin cewa yakin Iran ya laƙume dala biliyan 37 da rabi na Amurka, inji ma'aikatar tsaron Pentagon. Sannan ƙungiyar Human Rights Watch mai fafutukar kare haƙƙin ɗan adam ta soki shari'ar da ake waɗanda ake zargi da Boko Haram a tarayyar Najeriya. Haka kuma gobara ta ƙone sama da hekta 30,000 a arewacin birnin Madrid na Spain. Ƙarshen shirin safen kenan, wanda editanmu na wannan lokaci Abdullahi Mamman Amadu ya tsara shi, ni ne Zaharuddin Umar Dutsen Kura ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
24: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na intanet dw.com/hausa, ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: ayyukan yi ga al'umma 'yan ƙasa, kuma ganin yadda muke cikin yanayi inda sabon tsari na sadarwa da yaɗa labarai ke taka rawar a zo a gani, muke kawo tamu gudunmuwa a fannin tattara bayanai da ma'aikatar ƙididdiga ta ƙasa za ta amfana da su ta hanyar wannan ƙididdiga ta ma'aikata da ke a ƙarƙashin kamfanoni da masana'antu daidai da tsarin dokoki na ma'aikata na ƙasar mu Nijar. Don haka abu ne mai mahimmanci a gare mu samar da bayanai masu inganci ga gwamnati ko abokan hulɗa na game da tafiyar harkokin ayyukanyi. Don haka ina iya cewa labarai da ilimi wasu gimsikai ne masu mahimmanci a fannin ci gaban ƙasa, kuma wannan ƙididdiga ta shekara da muke kira Ramo amsa ce ga wannan bukata.
1: Réponse empirique à cette obligation.
0: An dai samu halartar shugabannin ƙungiyoyin ma'aikatan ƙwarago daban-daban da ma'aikatan da za a ƙidaya ke a ƙarƙashin ƙungiyoyinsu domin su ma su bi sau da ƙafa don cimma burin da aka sawa gaba a wannan aiki. Adamu Mamman Sabiu shi ne sakatare na hudu na ƙungiyar ma'aikatan ƙwarago ta UDTN.
2: Yanan gwamnati yana lura, yana son ya san ƙididdiga na farko, yana son ya kula da irin horaswa da ake ba su domin su zama da amfani zuwa ga wa'annan kamfanonika, kuma su zama da amfani zuwa ga ƙasa. Wannan zai taimaka domin ci gaban da bunƙasa wa kamfanonika, kuma kamfanonika dole su yi la'akari su yi kula sanin cewa ashe gwamnati yana sa ido. Kenan dole kamfanonika su ba da gudunmuwa yadda ya kamata domin a samu ci gaba.
0: A cikin yanayi da ake ciki na samun bunƙasa cikin gaggawa na yaɗuwar al'umma, a kowace shekara ana samun ɗumbin masu samun shiga ko neman ayyukan yi a kamfanoni da masana'antu daban-daban wanda ake ganin bi sau da ƙafa domin tattara bayanai na ƙididdiga. Abu ne da ke da babban mahimmanci ga duk ƙasar da ke son sanin halin da aiki da ma'aikata ke ciki. Muga takardar ministan kula da harkokin ma'aikata na ƙwadago da ya wakilci ministan ƙwadago ta jamhuriyar ta Nijar ya yi fatan ganin dukkanin masu ruwa da tsaki za su ba da gudunmuwarsu domin gudanar da wannan aiki cikin tsanaki. Isowa a kowace shekara ta ɗumbin matasa wajen neman aikin yi da kuma yanayin tafiyar tattalin arziki, samun bayanai masu inganci a fannin ma'aikatu da ma'aikatan da ke cikinsu da ma guraben aiki da ke da akwai da bukatu na horo da dai sauransu, abu ne da ake bukata don bunƙasa siyasar aiki da ma'aikata mai armashi, domin sai da cikakkun bayanai ne na ƙididdiga kowane tsari musamman ma irin wannan na samar da ayyukan yi ke iya gudana yadda ta kamata. Tsawon kwanaki 20 ne dai matasa daban-daban maza da mata kimanin 150 za su yi zagaye a cikin kamfanoni da sauran masana'antu domin samun cikakkun bayanai da ƙasa take bukata don sanin makama a nan gaba a fannin bukatun da ake da su na ma'aikata, ko ma inganta aikin na waɗanda tuni suke cikin waɗannan ma'aikatu daban-daban na ƙasa, inda aka yi kira ga masu gidaje da ke da kamfanoni daban-daban da su ba da cikakken haɗin kai don cimma wannan buri na ƙidaya. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
3: To kada ku sha'afa, kuna tare da zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW daga nan birnin Bona tare da James. Za ku iya bibiyar mu kai tsayin zaka ta intanet dw.com/hausa da manhajar TuneIn da shafukanmu na Facebook da YouTube da Instagram, har ma da tashoshin FM abokan hulɗa ma ƙasashen nahiyar Afirka da suka haɗa da Najeriya, Nijar, Ghana da Senegal. Haka zalika muna gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp don samun ƙarin labarai. Idan kuka shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa.

0: To za mu ji ga shirin da ya shafi mata da kananan yara da kuma zamantakewar iyali.
1: DW Abu namu.
2: Yanzu da zarar mutun ya aje waya, kana aje waya zaka ga sun zo sun dauka, suna dauka ko ka sa court, zaka gani inda ka san akan su ake rubuta court din. Zan canza court wani lokaci ma har zan kauce wurin danna court din rubuta, amma immediately suna gani za su dauka.
3: Kai, kashe tablet din nan. Kashe agur rukayyan nan tarba tarba tarba. Ya isa kallon.
4: Wannan shine batun da shirin Abu namu maganin akwabe mu, wanda kan yi nazari akan al'amuran da suka shafi mata da yara kanana, zai mayar da hankali akai illolin sabo da kafafan internet ga kananan yara, tare da ni Binta Aliyu Zumi.

0: masu yi magana suka ce wai zamani a bika a sannu. A yayin da ake tsaka da zamani na shafukan sada zumunta, gwamnatoci a faɗin duniya sun dukufa a kokari na ganin an takaita hawa shafukan intanet ga ƙananan yara. Manyan ƙasashen duniya a inda waɗannan shafukan suka samo asali, kama daga Amurka da Burtaniya da Faransa da Canada da Australia gami da Jamus, tuni wasu 'yan majalisunsu suka fara muhawara akan wannan batu na takaita hawa kafafen sada zumunta. Shafuka irin su TikTok da Facebook da Instagram da ma YouTube sun jima da zama waje na nishaɗi da koyon abubuwan da suka dace da ma akasin haka ga ƙananan yara. Baya ga dogon lokaci da suke ɓatawa maimakon mayar da hankali ga littattafansu. A cewar Khadija Sa'ad, shugabar babbar mace counseling services, mafi akasarin matsalolin da al'umma ke fama da su a yanzu yara na ganin su ne a wayoyinsu.
1: Akan a rinka hana yara waya musamman idan shekarunsu bai kai 18 ba ko 19, saboda yana lalata musu tarbiyya, kuma duk fitintinin da ke damunmu a kungiyancen ma wannan abin na ciki. Irin matsalolin su rape, duk yara kalle-kallen da suke na banza suke kokarin gwada abubuwan da suka kalla suke yi, to amma iyaye ba su san ta ina abin ke faruwa ba, sai dai ka je wannan ya kawo ƙara, dan uwa ya yi lalata da ya kanwashi, ai kawu ya yi kaza da makamanta.
0: Tarbiyya aka ce tun daga gida take farawa. Akwai masu ganin laifin wasu iyaye da ke baiwa yaransu wayoyi tun ba su taka kara sun karya ba. To sai dai Malama Aisha na mai yin kira ga ire-iren waɗannan iyayen da su farga.
2: A gani na gaskiya kamata iyaye akwai irin code, akwai irin strategy da su Facebook su TikTok suka dan sawa domin iyaye za su bi. Idan yaro ya shiga Facebook ko kuma TikTok, za a duba a wane time ya shiga wannan TikTok din, wani irin abubuwa ya shiga yi a wannan TikTok din. So a irin wannan abin ya kamata iyaye su dan Allah su sa ido sosai, because irin abubuwa kamar haka suna bata mana yaranmu halayensu, a yanda suke magana da mutane, a yanda abin da bai ma kamata suna gani shi suke gani. Domin abubuwa din ya kamata a ce wai ya kamata ne su duba ne su koya abubuwa da zai taimake su ta bangaren mu iliminsu, da kuma zai sa su zama yara da suke da tarbiyya da ya kamata.
0: Makarantu da dama sun haramta wa yara amfani da wayoyi a harabar makaranta, duk a kokari na takaita hawa yanar gizo da ke ɗauke musu hankali. To sai dai wani hanzari ba gudu ba, wasu iyayen suke baiwa yaran nasu wayar tafi da gidanka zuwa makaranta. A cewar Malama Murjanatu Habib, wannan na daga cikin ƙalubalen da suke fuskanta.
3: Gaskiya mu a makarantar mu doka ce mai tsauri zuwa harabar makaranta da wayar hannu, wato wayar salula kenan, domin ko calculator ba ma barin yaran suna amfani da shi balle waya. Muna iya ƙoƙarin mu wurin ganin mun hana yaran amfani da shi, musamman zaki ga wani lokacin wasu iyayen ana tufka suna warwara. To mu dai muna iya ƙoƙarin mu ganin cewa cikin harabar makaranta mun hana yaran amfani da yanar gizo-gizo, musamman a lokacin da suke cikin makaranta lokacin karatu.
0: To ba ga malaman makaranta da ke nasu ƙoƙarin na ganin sun taimaka wajen takaita illar waɗannan kafafen sadarwar ga yara, kuma suke kuka da irin rawar da wasu iyaye ke takawa. Shin wake da alhakin ɗaukar matakin ceto waɗannan yara manyan gobe daga illar waɗannan shafukan? A Najeriya, ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara kamar sauran takwarorinsu na ƙasashen duniya sun yunƙuro na ganin an takawa wannan matsala burki. A cewar shugaban haɗakar ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin yara, Mr. DG Haruna Obadiya, ya zama wajibi gwamnati ta shigo cikin wannan tsarin domin samar da wasu dokoki da za su taimaka wajen ceto rayuwar yara ƙanana da matasa daga faɗawa cikin wani yanayi da ka iya shafar rayuwarsu ta yau da kullum.
4: Amma yaya za a yi mu kare ɗayanmu a cikin wannan gurɓataccen yanayi? Muna ƙoƙari mu gani idan Allah ya so ya yarda kafin ƙarshen shekarar nan muka samu lauyoyi wanda su suka san haƙƙin yanda za a yi abin, in suka shimfiɗa mana wannan shimfiɗan
5: to za mu iya kai ta gaban majalisa. Mu kasashen Afirka, ko da yake an ce in ka duba kasashen Afirka da wanda suka ci gaba da wanda ba su ci gaba ba, za ga an ce shekarun yaro ya zama ya mallaki haƙƙinsa ko mallakansa 18 ne. To amma mu in da so da samu ne daga 18 din nan zuwa sama, muna kokarin mu fitar da wannan kundin. Ba za ka kai wani abu kundin abu a majalisa ba tare da wani abu da yake ya mishi shimfiɗa ba, wanda zai sa a karɓa ba.
0: Za a iya cewa wannan bukata ba ta tsaya a tarayyar Najeriya kaɗai ba, domin kuwa mataimakin shugaban kungiyar Anweb mai rajin tabbatar da aiki da intanet bisa daidai Ibrahim Awal da ke jamhuriyar Niger ya ce kiran ya zo a kan gaba domin ɗora ƙananan yara a kan turba daidaitacciya a lokacin tasowarsu.
6: Yau kafofin sada zumunta nan ya kamata a ce duka na'urorin nan da wanga shafuffukan nan a ce ana dibin yanayin yaran namu na zamani. Banci wannan kuma ya kamata a ce an kawo abubuwa da za su tace abin da za su iya gani sama yanar gizo-gizon nan. Kenan kun ga wannan duka dokoki ne da yau shugabanninmu sun yi duka wannan dokoki don abin da ake ce ma algorithm da harsan Turanci a tsara shi da za a yi a bayyana ɗaya abubuwan da za su yi umarnin yara ba, duk abin da aka san zai gurɓace ilmantar da yara wannan duka hana shi huce son waɗannan shafuffuka. Ba muna fata ne a tsaye da umarni da su, me ya kamata a sa matakai masu tatsa labari masu sa abubuwan da ya kamata yara su gani a zambare suna gani wanda za su iya sa kwakwalwarsu ta ci gaba su samu ilimi su samu basira.
0: Wannan matsalar da ke nema ta gagari kundila ko kasashen da suka ci gaba ma suna faɗi tashin ganin sun shawo kanta. Kungiyar Tarayyar Turai na ƙara matsawa kamfanoni irin su Facebook da Instagram da TikTok lamba na su sauya tsarin wasu abubuwa da ake wallafawa da ake ganin suna haddasa munanan ɗabi'u. Sauraro gabaki daya da haka zan nada tabarma wannan shirin a madadin sauran yan uwa abokanan aiki musamman ma wakilinmu da ke Kaduna Nigeria Ibrahima Yakubu. Binta Ali Zurmi ke muku fatan alkhairi daga nan Bonn.

0: To da fatan shirin ya faɗakar iyaye kuma an ɗauki darasi. Ga shirinmu na gaba.
1: DW darasin rayuwa.
2: A kowace shekara, dubban matasa daga kasashen yankin Sahel na tururuwa zuwa wuraren haƙar zinare da nufin neman arziki tare da fatan kubuta daga talauci. Sai dai a wannan kokari na gyaran gida aka rasa idanuwa, domin da dama daga cikin matasan kan fadawa tarkon bakar wahala, kama daga hadira a mahaƙar zinaren da kuma kan hanyar zuwa ko kuma dawowa, lamarin da a wasu lokuta ke haddasa mutuwa. Shin me ke ingiza matasa rungumar wannan sana'a ta haƙar zinare duk da hadiran da ke tattare da ita? Sannan waɗanne darussa za a koya daga wannan al'ada da ta zama ruwan dare a ƙasashen yankin Sahel? Madu'in shirin na yau kenan, wanda ni Muhammad Tijan Hassan zan jagoranta.
3: DW.
2: To jama'a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri da ke duba irin darussan da ake koyo a rayuwar yau da kullum da kuma zamantakewa. A yanzu haka muna tare da babban baƙonmu Dr. Yahaya Badamasi, masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espacit Wayan Reshen da Magaram a Nijar. Yahaya Badamasi, muna maka barka da zuwa cikin shirin.
4: Barkanmu dai masu sauraronmu.
2: To bayanai da muka tattara na nuni da cewa ɗaruruwan matasa na gina ramuka masu zurfi a ƙarƙashin ƙasa da ke da tsayin mitoci da dama a wuraren haƙar zinare. Wannan kuwa cikin yanayi na tsananin zafi kuma galibi ba sa amfani da matakan kariya. Tambaya ta farko ita ce, shin me ke ingiza matasa yin wannan kasada ta haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba duk da haɗira masu muni da ake gani?
4: To da harko dai an duba an gani ba tare da ɓoye-ɓoye ba, gwamnati ita ce kamata auta ba matasan ƙasanta aiki, auta kasance ko ta girka wani yanayi yanda matasan za su kirkiro a kansu da kansu aiki, ko kuma ta nemo abokan hulɗa musamman kamfanoni ko an cibiyoyi masu zaman kansu wanda za su dau wato matasan aiki.
2: To amma da akwai fannonin aiki da dama da ke a ƙasa, me yasa matasa suka fi karkata ga wannan harka ta haƙar zinare?
4: Yawa, kamar yanda na faɗi kenan, an ta kasa a lokacin nan kamar ta bude ƙofofi ne ga matasa na shiga, tunda kamar ɗan adam ne bai zai yi ba ya kasance ya zamana dole yayi nazari hanyoyin da zai bi ya korewa bakin shi kuda. Ɗaya daga cikin abubuwan da yake jan hankalin matasa a yau banda ayyukan da suke a cikin gari shine kamar na Niger da musamman na yankin nan, ko ma na ƙasashen waje, saboda muna gani kamar ƴan Chad da ƴan Sudan suna zuwa ta nan da magaran su huce su arewa, musamman jahar Agadez wajen Chibarkatan wajen Jado, domin su shiga aikin haƙo zinare duk da haɗuran da ke tattare da shi.
2: To tunda mun zo wannan gaɓa, waɗanne haɗura ke tattare da wannan aiki na haƙar zinare ba bisa ƙa'ida ba?
4: Wajen kan hanya kahin aji kuna iya gamuwa da ƴan fashi ko wasu ƴan ta'adda wato su salwantar da rayuwarku. Na ɗaya kenan, motar ku tana iya zamantowa ta samu matsala, babu abinci, babu ruwa, ku yi kwanaki a cikin sahara, akwai yiwuwar ku mutu. Kuna iya ɓatan kai ku yi kwanaki kahin ku je, ya zamanto an kun je ma sai ku haɗe rashin lafiya saboda ruwan jikinku ya ƙare. An kun kuma kun je kun samu kun je a can wajen, babban haɗari na farko shi ne ku haɗa hannun mai gida wanda za ku mashi aiki wanda gaba bisani ba zai biya ku ba, kamar kun zama bayi ɗaya kenan. Na biyu a can ɗin haɗari na wajen aiki, aurijiya ta yabce ta haɗa ta kashe ku kuma babu wani labari a ciki. To kaga irin haɗarin kenan, banda cututtuka saboda guri ne ga sanan daban-daban.
2: To baya ga haka, ko akwai wata illa da wannan aiki ke yi ga lafiyar ɗan adam da kuma muhalli?
4: Ai, kamar yanda ka sani akwai abin da ake cewa radiation, kenan dai abu ne ba a ganin shi yana iya shiga jikinka, musamman tunda yana da nasaba da wato dukiyar ƙarƙashin ƙasa. Dukiya musamman an ka ɗauka su zinare, su uranium da sauransu, yana iya shiga cikin lahiyar mutum ya samu shi wasu cututtuka wanda a kai tsaye kila ba zai iya samu ba, sai ya dawo abubuwan zai su iya bibiyar shi, musamman yana iya rasa haihuwa, yana iya samu wani kansa da sauransu.
2: To muna godiya dangane da waɗannan bayanai Dr. Yahaya Badamasi. Sai dai kafin mu ɗora za mu nufi yankin da magaram na jamhuriyar Nijar don jin kaɗan daga cikin irin darussa da wasu matasa suka ce sun koya a wuraren haƙar zinare a cikin wannan rahoto na wakilinmu Larwana Malam Hammi.
5: Tun bayan da matsalar rashin aikin yi ta fara tilasta matasa zuwa cirani a ƙasashen ƙetare don samun canjin rayuwa, wasu daga cikin matasan majiya ƙarfi na mai da hankulansu ga aikin hakar zinare ba tare da tunanin irin hadarin da ke tattare da hakan ba. Lamarin da ya sa Abdulsalam Mutari bayyana irin darsan da ya dauka game da hakar zinaren.
6: Can ba su dauki dan adam wani abu ba. Kun ji ga magana na yakuncin ya kai na wata uku a daji wanda ban san lokacin da rana take wata hadawa ba sani kamar yanzu suka dauke ka aiki masu gida a gaban ku zo a huddo a kashe ku ku ci gaba da aiki. Baka izinin da zaka shi baka aiki ne sun daga dajin wannan dole ka shiga rijiya.
5: Ko baya ga cin zarafi da wahalhalun da ake fuskanta waɗanda ke zaman babban darasi ga matasa masu hakar zinare. Ga Sufyan Mamman da ya mayar da aikin hakar zinare tamkar sa na'ar yau da kullum matsalolin da ake cin karo da su akan hanyar dawowa gida su ma darasi ne na rayuwa a gare shi.
7: Hanyar dawowa ma nan gida ribobo nan an kuka to cikin saharan nan wallahi suna tare mutane abinda ka ruko na hanya na mota shi suka same ku shine suke amshe muku gaskiya yanzu na ga karatun ta dazu.
5: To kowanne darasi Hassan Shebu ɗaya daga cikin matasan da ke hakar zinare ya rike a kai kawon da yake zuwa hakar zinare
8: wanga tahowa ma da muka yi mun binne mutum guda wanda rijiya ta yanke mishi a wancan zuwan nan ma na harko shi ma akwai mutum guda wanda shi na wanki gawar shi shi ma rijiya ce ta hada mishi gaskiya na dau darasi sosai saboda akwai sai da rai akwai wasa da rayuwa wani lokacin ruwa na iya yanke muku mai gidanku bai zo ba sai ya dauki sati sati biyu wata bai kawo muku ruwa wallahi na dau darasi sosai
5: sannan a hankali dai matsalolin da matasa masu hakar zinare ke fuskanta na ci gaba da fitowa fili a bainar jama'a sabanin shekarun baya da ake bayyana irin alheran da matasan ke samu kadai. Larwana Mala Hammi, Sasha Hausa na DW daga birnin Damagaram, Jamhuriyar Niger.
2: To Larwana an gaishe ka. Idan muka dora da kai Dr. Yahaya Badamasi duk da irin darussa da waɗannan matasa suka ce sun koya a wuraren hakar zinare. Matasa da dama na ganin cewa hakar zinare ita ce hanyar samun abin duniya cikin sauri. Shin ka yarda da wannan magana?
4: Ni ban yarda da ita saboda lalle mutum dubu sun je sun samu arziki a dalilin wannan. Haka mutum dubu sun je da kyarma suka dawo wa'ansu an musu kuɗin mota. Kenan arzikinka a duk inda kake yana iya samun ka. Ba dole bane sai ta hanyar zinari.
2: To ta shawara zaka ba wa matasa domin kaucewa wannan tallan rai da suke yi a wuraren hakar zinare?
4: Kafin a kai ga matasa ya kamata gwamnati ta shiga cikin lamarin ya zamanto ta zamanantar da guran da ake tono wannan ta kawo kamfanin nukararruku wanda za su kare lahiyar 'yan ƙasarta su ma kuma gwamnatin su samu kuɗaɗen shiga. Na biyu kamar su matasan su gane da cewa akwai guraren da suke da hadari. Amma kana da labari kaga shaida mutanen nan sun karya ko sun yanke hannun mutum ko sun kashe ba ɗaya ba biyu ba. Kuma amma duk da haka nan ya zamanto kai ba za ka kare lahiyarka ba.
2: To a ƙarshe Dr. Yahaya Badamasi ko akwai tarwa da shugabanni da kuma iyaye za su taka wajen taka wannan al'ada birki?
4: Gwamnati ya kamata ta yi nazari ta ba matasa aiki yanda hankalinsu ba zai karkata ba wajen tonan zinarin nan. Na biyu kuma an ce rabanka ne ko kana daki zai same ka lalle ba a ce ka kwanta ba a musulunci to kai imani da cewa ko a ina kake abin nan da zaka samu sai ya tarraka ba sai ka je ka tsinduma rayuwarka ba cikin hatsari. Su kuma sarakin gargajiya lalle suna da hadi a ji kamar yanda malamai suke yi su ma ya kamata jiwa suna a zaman waye kai ana sanar da matasan nan saboda irin illolin da yake tattare da shi wannan aiki.
2: To muna yi maka godiya da jinjina Dr. Yahaya Badamasi masanin zamantakewa kuma shugaban gudanarwa na cibiyar Alternative Espace Citoyen Reshen da Magaram a Jamhuriyar Niger. Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa zangon
1: labari na.
9: Ni sunana Mamman Sani Malam Mamma. Na ta yi kuribu gudi jado ta caji inda ake tona zinariya. Na ta yi ta Alje, na ta yi ta Mali. Abin da zan iya cewa zuwa na biyar na ga jaraba kala-kala. Lokacin da na tahi na farko mun fara zuwa tuna. Rami yana yankiya mutane suna mutuwa. Na koma aikin kamar niƙa wannan na zinariya. Da na bar aikin niƙa sai na koma kasuwanci a Jado. Darasi da na ɗauka gaskiya na ga walakanci a wannan jadan. A cikin ƙasar mu Nijar batibi ya kashe ni da mari. Ya cinye min haƙƙina na dangana na bar ma Allah. Kilo 40 da Jado ni na huto duka ina kallon hasken hotar Jado mun gama da bandi wannan. Sun tado mota guda biyu sun tarbe mu. A cikin mu amma sun kashe mutum biyu. Sun tarro mu sun mana kwace. Wallahi mun ga rayuwa kala-kala muna fatan dai Ubangiji Allah sawa dai bakin jarabawan mu ce wannan.
2: To da wannan labari ne kuma za mu nade tabarmar shirin da fatan an koyi darussa daga cikin abin da muka kawo maku. A madadin wakilinmu na da Magaram Larwana Malam Hami da sauran 'yan wa abokan aiki Muhammad Tijani Hassan ke cewa na barku lafiya daga nan birnin Bonn.

To madalla. Ra'ayin mu na farko ya fito ne ta hannun Aisha Humaira Usaini Dangote Karasuwa. Tace tabbas muddin ƴan uwan mu matasa za su tsaya akan sana'ar su komai kankantarta tare da cire san zuciya da kabilanci ko addini. To wallahi za mu kai ga tudun mun tsira. Amma idan bera da sata to da dawa ma da wari. Sai mun cire kwadayin mu daga kayan hannun ƴan siyasa da komawa makaranta domin yin karatu mai zurfi. Muddin muka tsaya akan waɗannan hanyoyi insha Allah za mu samu biyan bukata wanda za a waye gari duk guraren masu amfani zaka ga duk matasa ne. Sai ra'ayin Malam Bundi A Sugun yace hakika babu al'ummar da za ta samu ci gaba muddin basu kawar da bambance-bambancen da ke tsakanin su ba, kama daga bambancin addini da kabilanci. Shawara ta ga ƴan uwa ta karori na matasa da mu cire kowane irin bambanci, mu hada kawunan mu mu zama tsuntsiya madaurin ki daya wajen tunkaro matsalolin da muke ciki. Ina da tabbacin za mu samu nasara a kowane irin al'amari. Sai ra'ayin Hassan Mamman Dinnai yace kamata ya matasan Najeriya su yi hakuri da juriya tsakanin su da juna, su saka san zuciya da kishin kasa, sannan su kauda wariya game da addini da kabilanci da bangaranci. Sai tunanin cirewa kansu kitse daga wuta. Wannan kadan daga cikin hanyoyin da za su bi kenan don magance matsalar kansu. Sai ra'ayin Bilyamina Agwarmaji yace to hakika akwai bukatar mu matasan Najeriya mu san inda yake mana ciwo, kuma mu cire bambancin addini ko kabilanci don samarwa kanmu mafita. To amma muddin muka ci gaba da zuba ido waɗannan shugabanni suna jagorantar mu, sai mun zama abin tausayi. Sai ra'ayin Ibrahim Ahmed Bawa yace babban abin da ya kamata matasan Najeriya su yi musamman ma na arewacin Najeriya shine su haɗa kai ba tare da nuna bambancin addini ko kabila ba. Bambancin addini da kabilanci yayi mummunan tasiri ga tunanin matasa kuma yana hana ci gaban ƙasa sosai. Idan matasan Najeriya suka haɗa kai za a rage tashin hankali da rashin tsaro da rikice-rikice, sannan zaman lafiya da shugabanci na gari za su bunƙasa. Haɗin kan matasa shine ginshikin gina Najeriya mai ƙarfi, aminci da ci gaba. Shirin ra'ayin matasa ke zuwa muku daga sashen Hausa na DW. Sai ra'ayin Abubakar Yahaya Lakwaja yace ai batun kabilanci a Najeriya ya zama tamkar tsoka da jini, musamman ma idan muka yi la'akari da irin salon mulkin shugabanninmu. A dan haka ya kamata mu matasan gobe mu fara canza tunaninmu a yau na zama tsuntsiya madaurin ki daya domin goban mu tafi yau tare da yin watsi da duk wata tafiya ko aqida da za ta yi sanadiyar rarrabuwar kawunanmu ko ci gabanmu. Ra'ayi na gaba naka ne Sani Sabiu Dan Dagoro yace to gaskiya abin da ya kamata su gane da yawan matasan Najeriya ƴan siyasa ne ke tarwatsa su ta hanyar kabilanci da kuma nuna musu cewa ba addinin ku ɗaya ba. To su kuma matasa sai su ɗauki wannan gurguwar shawarar mara amfani. Kuma ya kamata matasan Najeriya su sani cewa haɗin kai ne ke kawo ci gaba da neman shugabannin da ke kishin ƙasa da inganta matasan ƙasa. Sai ra'ayin Yusuf Haruna Kariya yace akwai kalubale a gaban matasan Najeriya duba da cewa kabilu sun yi yawa a Najeriya, kuma an riga an cusa musu gaba da kiyayya a tsakaninsu. Yana da kyau matasan Najeriya su fahimci cewa ana amfani da rarrabuwar kawunan su ne wasu ƴan tsiraru suke cimma burinsu na yau da kullum. Lokaci ya yi da matasa za su haɗa hannu waje guda domin ceto ƙasarsu daga hannun waɗanda suka kasa kuma suka ƙi haƙura. Allah ya sa mu dace, amin. Sai ra'ayin Mamman Shazalmai na Soruwa daga Jamhuriyar Nijar yace DW Hausa anan abin da ya kamata matasa su yi shine su haɗa kansu su zama tsuntsiya madaurin ki daya a fidda kabilanci ko kyamar juna, ma'ana matasa su kasance babu bambanci. Wannan ya fito daga arewa, wannan kuma ya fito daga kudu, kai koma daga ina matashi ya fito abin da ya kamata a duba shine cancanta. To ba shakka idan an yi haka duk wani burin da suka sa a ransu tabbas za su cimma burinsu ta yadda a kowane fanni sai an dama da su. Sai ra'ayinmu na ƙarshe a cikin wannan shirin wanda ya fito ta hannun mu Taru Basiru tare da Mamman Sani Dauda Cinwazza daga jihar Damagaram a Jamhuriyar Nijar suka ce hakikanin gaskiya ƴan uwanmu matasa a Najeriya ya kamata mu tsaya tsayin daka mu kawar da duk wani abu da zai kawo rarrabuwar kawunan al'ummarmu.
lokaci yayi da zamu zama jakadu na yada hadin kai dan ci gaba mai dorewa ganin matasa mu ne kashin bayan ci gaban kowace al'umma

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a zango na uku na yaɗa shirye-shiryen sashin Hausa na DW daga nan birnin Bonn a tarayyar Jamus. To a cikin shirin za ku ji cewa alamu na ƙara nuna cewa mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wurare da ke da arzikin man fetur na ƙara nisa kafin ya kai ga zama gaske. Sakamakon yadda masu arzikin zuba jari ke ƙara kawar da kai daga yankin. To sai dai masana na cewa akwai tsauraran matakan bi gabanin narka kuɗi cikin wannan fanni don gujewa asara.
2: Su kansu gwamnati sun san cewa ‘yan kasuwan ba za su zo ba, suna sane suka kira, la'alla idan ‘yan kasuwa ba su zo ba, so gwamnati sai ta cewa al'umma za mu karɓo bashi domin mu haƙo wannan man al'umma ga sasa amfana, kamar wani dalili ne da za a yi amfani da shi wajen ciwo bashi.
1: Ziyarar aiki da ministan harkokin wajen Jamus ke yi a Najeriya na ci gaba da haifar da yarjejeniyoyin haɓaka fannin lantarki daga ɓangaren ‘yan kasuwa masu zuba jari. A jamhuriyar Nijar kuwa manoma ne ke kokawa yayin da suka fara shiga damuwa sanadiyar afkawar farin ɗango cikin gonakinsu. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muka yi muku tanadi, amma za mu fara da labaran duniya tare da Abdulrahman Hassan. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim.
0: DW labarun duniya.
3: Aƙalla jiragen ruwa guda tara ne na ‘yan kasuwa suka koma baya a kusa da mashigin Bab el Mandab da ke a tekun Bahar Maliya bayan da ‘yan tawayen Houthi suka yi barazanar sanya wa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Jami'an kashe gobara a Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia da ke a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da kuma yankin gabas ta tsakiya. Jami'an kashe gobara na Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia da ke a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. A cikin wata sanarwa da jami'an kwana-kwanan suka bayyana, sun ce kimanin mutane 100 da marasa lafiya 22 da ke a wani asibitin da ke tsakiyar birnin aka kwashe, inda gobara ta shafe kwanaki da dama tana ci duk da cewa ana tura jiragen sama masu yin feshin ruwa. Wani jami'in gwamnatin a yankin ya bayyana lamarin a matsayin mai tsanani, kana ya jaddada cewar zafin rana da bushewar ƙasar sakamakon rashin ruwan sama su ne ke haddasa wutar dajin. A tsibirin na Sicilia an samu gobarar sama da 1,000 a wurare daban-daban tun daga ranar Asabar ta gabata. Aƙalla jiragen ruwa guda tara ne na ‘yan kasuwa suka koma baya suka yi rubas a kusa da mashigin Bab el Mandab da ke a tekun Bahar Maliya, bayan da ‘yan tawayen Houthi suka yi barazanar sanya wa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Sanarwa da ‘yan tawayen na Yemen da Iran ke goya ma baya suka fitar ta haifar da fargaban cewa za a iya samun cikas na zirga-zirgar jiragen ruwa a Bab el Mandab, wanda ke haɗa Asiya da Turai ta hanyar mashigin Suez. Wannan tashar jiragen ruwa ta zama muhimmiyar hanya ga fitar da man fetur daga ƙasar ta Saudiya, duk lokacin da Iran ta rufe mashigin ruwan Hormuz saboda hare-haren da Amerika ke kai mata. To labaran duniya ake sha daga nan sashen Hausa na DW. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da yankin gabas tsakiya. Za a gudanar da wannan tattaunawa ce gefe da taron wakilan diplomasiya na ƙasashen ƙungiyar kudu maso gabashin Asiya, wato ASEAN. Halin da ake ciki, tattaunawar da ake da nufin kawo ƙarshen yaƙin Ukraine ta tsaya cak, inda aka mayar da hankali kan yankin gabas tsakiya. Rasha dai ta dage kan buƙatun tantancewa sai Ukraine ta miƙa wasu yankunanta. karanta shafe watanni tana ƙara yawan kahare-haren jiragen barasa matuka akan matatun man fetur na Rasha da rumbunan aje mai da jiragen ruwa na jigilar kaya a teku wanda hakan ya haifar da ƙarancin man fetur a ƙasar ta Rasha. A bisa sabon alƙaluma da hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS ta bayyana sun nuna cewar annobar cutar Ebola ta yi sanadiyar mutuwar mutane 1,000 a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da kuma Uganda. A jumlace an samu mace-mace 999 a Congo, kana 2 a Uganda da kuma mutane 2,473 da aka tabbatar sun kamu da cutar a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo tun bayan barkewar ta wadda aka ayyana a tsakiyar watan Mayu. Cutar Ebola wadda ake yadawa ta hanyar mu'amala da ruwan jiki da ke haifar da zazzabi da zubar da jini ta kashe mutane sama da 15,000 a Afirka a cikin shekaru 50 da suka gabata. Barke cutar mafi muni a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya haifar da mutuwar mutane kusan 2,300 daga cikin mutane 3,500 da aka samu da cutar tsakanin 2018 da 2020. To labaran duniya kenan, annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: A gaida Abdulrahman Hassan da labaran duniya zagayen farko.
0: DW harkokin yau.
1: To harkokin na yau za ku je da Faransa ta zama ƙasa ta farko a Turai da ta haramta ƙananan yara amfani da shafukan sada zumunta. Sai dai wasu masana ƙasar na da wata matahanga ta dama. Tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Sepp Blatter ya zargi shugabanta na yanzu Gianni Infantino da bari siyasa ta yi tasiri a kanta a gasar cin kofin duniya da aka kammala a bana. Wasu kenan daga cikin rahotannin da muke muku tanadi a nan gaba. To amma bari mu fara da jigon rahotannin mu na wannan maraice. Alamu na nuna cewa mafarkin yankin arewacin Najeriya na shiga jerin wuraren da ke da arzikin man fetur na ƙara nisa kafin a kai ga cimma shi, sakamakon yadda masu arzikin zuba jari ke ƙara kawar da kai daga yankin, kasancewar har yanzu babu kamfani ko da ɗaya daga ƙetare ko kuma cikin gida da ya nuna sha'awa ta ƙulla yarjejeniya da gwamnatin Najeriya don fara aiki kama daga Benue zuwa tafkin Chadi. To ko me ke janyo wannan koma baya? Ga wakilinmu na Abuja Ubala Musa da ƙarin bayani.
4: Sama da gangamai miliyan 1,000,000 ne dai a cewa ta sashen masana ke kwanci a ƙarƙashin kwazazzaban Benue da na Gongola da ya kunshi jihohin arewacin tarayyar Najeriya da daman gaske. To sai dai kuma daga dukkanin alamu fatan sashen arewacin ƙasar na bin sawo cikin batun albarkar mai dai na ƙara shiga duhu a halin yanzu sakamakon kawai da kai na masu jari na waje cikin batun man na arewa. Ɗaukacin filayen man da ke arewacin tarayyar Najeriya dai sun kwanta a cikin wannan mako a cikin wani gwanjin da gwamnatin ƙasar ta gabatar. Babu dai kamfani ko da guda ɗaya da ya nuna sha'awar sa cikin wasu filaye guda biyu da ke a kwazazzaban na Benue. Ha kuma 'yan jarumi da mafi yawan suke zama na ƙasashe na waje sun yi uwar watsi da wasu filaye guda uku da ke yankin tafkin Chadi. Tun dai dama aikin haƙa mai a rijiyoyin da ke jihohin Bauchi da Nasarawa suka yi tsayawa irin tagomin jaki. Injiniya Muhammad Lawal da yana zama tsohon darakta a kamfanin mai na ƙasar NPC.
5: Tafkin Lochiyar harkar sikiuriti ne tsaro 'yan Boko Haram. Akwai lokacin da aka kashe mutane ma'aikatan NPC. Sannan akwai siyasar duniya. Faransi tana ɗebo mai a tafkin Chadi. Rijiyoyin suna da alaƙa da juna. Na Najeriya in aka fara gine shi zai tsotse komi daga ƙasar Chadi. A Benue da Nasarawa lalace shugabannin arewa ne. A Kolmali ga mai an gani shugabannin arewa suka yi bacci. Yawanci gwamnoni man da ke Nasarawa rijiyar mai ciwo da duk duniya irin su ba su wuce uku ba. To Tinubu zai zo muku wannan aiki. Ai kowa ya ga inda hankalin Tinubu yake.
4: Gazawa ta arewa ko kuma bakar siyasar tarayyar Najeriya. Dama dai an ɗauki lokaci ana kai kawo cikin batun man na arewa da aka fara ambatansa tun daga shekara ta 1937. To sai dai kuma sai a shekara ta 2022 ne dai tsohuwar gwamnatin ƙasar ta Buhari ta kaddamar da aiki na haƙamin a jihohin Bauchi da Nasarawa da ke sashen na arewa. Dama dai an ɗauki lokaci ana sa-insa tsakanin masu arewacin ƙasar da kudancinta bisa sahihancin yawan man da ke arewa. Sanata Salisu Musa Matolu dai na zaman ɗaya cikin jigajigan neman aikin na haƙamin na arewa. kuma ya ce batun rashi na mai a yankin na arewa ya fi kama da kokarin cin zarafi a maimakon batu na zahiri da ke cikin yankin yanzu.
6: Ganin kace babu mai wannan ɓata ran mutane ne, an kashe kuɗi ya fi sama da biliyan 100. Kana tsammanin cewa su kamfanonin suka haɗa gwiwa da gwamnatin tarayya ba su abin da suke ba, ai ka san wannan ba shi ne ba. Sai muka zo muka faɗo wani hali da farko tukuna aka so mu ɗebe kayayyakin aiki, manya-manyan kayayyakin aiki da suke nan, kuma ba a ɗibinsu sai da dare. Ko me yake nufin ba su ne ba. Mun ɗauka wani dalili ne sa aka dakatar da aikin nan, mun ɗauka cewar tuntuɓe gushin ga buƙarin sauri, ƙila ko an koma da baya ne ana sake wani ɗamara. To amma dai koma menene asarar da aka yi mutanen Bauchi, asarar da aka yi mutanen Najeriya, asarar da aka yi mutanen arewacin Najeriya. Ubangiji Allah mai mana da dubunsa, ya kamata lallai mu roke su su daure su yi haƙuri, ƙasa ɗaya ce al'umma ɗaya.
4: Iya samun man daina iya sau da dama a tarayyar Najeriya da arzikin nan mai yake zama batun takama da na isa. Yanzu yanzu da jiyoyi da kira arzikin na mai dai na samun ƙari na kuɗaɗe na shiga da walwalar al'umma da ya ɗara na raguwa na jiyoyin da ke cikin tarayyar Najeriya. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.
1: To hukumomi da ma 'yan kasuwa na bin matakai da dama masu tsaurin gaske kafaskai ga zuba jarin fara aikin hakarman, waɗanda suka haɗa da adadin yawan da man ke malala a ƙarƙashin ƙasa da kuma darajarsa idan har aka samu damar haƙo shi. In ji masanin tattalin arziki da ke Jami'ar Yusuf Mai Tumasila jihar Kano a Najeriya, Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage.
7: Da yawa ƙasashen Afirka suna da mai, to sai dai ba shi da yawan da za a iya zuba hannun jari a tono shi za a yi asara. Amma idan mai ya wadata inda yake, da Allah abin da za a kashe wajen fito da shi bai wuce wani abu kaɗan daga cikin abin da za a samu ba, shi ne za ka ga gwamnatoci suna sa hannun jari, suna gayyato mutane ana zuwa ana sa kuɗi ana fito da shi.
1: Dakta, a wani mataki shi wannan mai na arewacin Najeriya yake ciki, musamman a yankin Lake Chad da kuma jihohin Nasarawa da Bauchi ɗinnan da Gombe?
7: Wannan man Najeriya yana wannan yankin da ake kira non commercial viable, ma'ana wanda fito da shi ba lalle bane a samu riba sai an yi da kyar ma za a iya dawo da kuɗin da aka kashe. Misali a yanzu ana maganar akwai aƙalla gangan mai biliyan ɗaya ƙasa a wannan yankin. To gangan mai biliyan ɗaya idan yanzu za a yi aikin haƙota, aƙalla za a kashe daga abin da ya kama kamar dala biliyan 15 zuwa kimanin dala biliyan 80 wajen haƙo shi. To kuma idan muka ɗauki farashin man fetur misali a yau yana kai dala 85 dala 87 ganga ɗaya, to kenan wannan man yana kwatankwacin dala biliyan 87 a farashin yau inda za a haƙo shi gaba ɗaya. To amma kuma a haƙo shi da sana'anta shi akwai yiwuwar a kashe dala biliyan 80. To kaga wannan zai nuna cewa ba lalle bane a samu riba. Shi yasa da gwamnati suka yi kira ga 'yan kasuwa su zo su sa hannun jari a wajen, da yawa 'yan kasuwa suka kauce wajen. Kuma ni ina tabbata su kansu gwamnati sun san cewa 'yan kasuwan ba za su zo ba, suna sane suka kira. La'alla idan 'yan kasuwa ba su zo ba, to gwamnati sai ta ce wa al'umma za mu karɓo bashi domin mu haƙo wannan man al'umma ga sasa amfana, kamar wani dalili ne da za a yi amfani da shi wajen ciyo bashi. Saboda shugaba Muhammadu Buhari a yi marigayi ya yi an ciyo bashin da bai gaza dala biliyan 6 ba domin ganowa da kuma haƙo man fetur a wannan yankin da ake magana. To amma wannan biliyan 6 ta tafi dala biliyan 6 ba ita ba labarinta, an bar Najeriya da nauyin bashi.
1: Da dakta ba za a iya wannan abin da ku a Turance kuke cewa trade by barter ba, ban gishirin ba kamar da misali a gayyato kamfanoni kamar yadda ake yi irin na su China da sauransu, a ce idan kuka haƙo mai kaza to ku ɗauka za mu sai mu ɗauka za kafin nan wurin ya zama namu.
7: Ana yi amma sai inda man yake da riba, inda za a iya haƙo shi da yawa da za a samu riba.
1: Ban da man fetur akwai kuma batun gas wanda shi ma kusan ana da kusan rabin biliyan guda ɗin shi ma shimfiɗa a ƙarƙashin ƙasa.
7: Wannan yanzu wannan gasin idan ka zo haƙo shi idan baka kashe kuɗin da ake buƙata ba.

0: TikTok da Instagram. Kuma tashoshin FM abokan hulɗar mu a Najeriya, Niger, Ghana da Senegal. Muna kuma gayyatar ku zuwa tashar mu ta WhatsApp. Idan kun shiga WhatsApp sai ku lalabi DW Hausa domin samun ƙarin labarai.
1: DW Ra'ayin malamai.
2: Gasar cin kofin duniya na ƙwallon kafa da aka yi a ƙasashen Mexico, Amerika, Canada ta wuce ta bar baya da ƙura sakamakon zarge-zargen da suka taso na gazawar alƙalancin wasannin da nuna fifiko da kutse na siyasa da halayen wasu ƙasashe na tare da tarzoma. Shin ina makomar hukumar ƙwallon kafar ta duniya wato FIFA da ma manufofinta da kuma sha'anin ƙwallon kafar na duniya baki ɗaya? Sai aka sance tare da DW a ƙarshen mako a cikin shirinmu na ra'ayin malamai.
0: Tura karin ku bari a baku labarin shirin zai zo muku ne a ranakun Asabar da Lahadi da Maraice. Nan gaba a yau kuma muna tafa da shirin da ya shafi muhalli wato mutum da duniyarsa da na addinai da al'adu da zamantakewa wato taɓa kalashi. To amma bari mu je jamhuriyar Nijar. Sakamakon yadda damuna ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar ɗin har yabanya ke ƙara haɓaka. Manoma sun fara shiga halin damuwa sanadiyar afkawar farin dango cikin gonakinsu cikin yankunan har da jihar Tawa. Kamar yadda za ku ji ƙarin bayani daga wakilinmu Isu Mamman.
3: Farata akwai ta kanana-kanana ta na an kankasa don inda hali muna san dai a doka makwakwaran mataki na rage ta.
4: Ga damana wani wuri bururu da ku yayi amma ta kataya wani waje kuma haro ƙwari na ce ita damana banhwa ta waɗan tsaiko ga shi nan.
5: A nan wasu manoma kenan da ke bayyana damuwarsu dangane da yanayin farko-farkon daminar ta bana. A shekarar bana dai sabanin can baya garuruwa da dama ne suka samu su kunin shuka cikin lokaci bayan da aka samu saukar ruwan sama tun da wuri. Duk da cewar dai har yanzu akwai ɗaiɗaikun wurare inda shukar bata karasa ba, kamar yadda babban daraktan ma'aikatar gidan gona ta jihar Tawa Alhaji Muhammadu Ma'azu Umar Sanda ke cewa.
6: Muna bin damuna ko muna bin noman rani a ga ina aka yi shuka, ina ba a yi shuka, ina aka samu ruwa, ina aka samu ƙwari, ina aka samu matsalar hori, ina aka samu matsalar kankara, ina aka samu ambaliyar ruwa, duka rubutawa muke dangance da wani sakamako da muke bada kowane kwana goma. Yanzu haka kaga cikin kashi 100 kashi 72.5 aka yi shuka a wancan, amma daga baya akwai shukan ma da ta mutu. Mutane Allah ya sa becin 10 ga wannan watan 9-10 har zuwa yanzu kullum ana samu ruwa. To wannan ruwan shine yake bada damar shukar da ta mutu sai a yi asa.
5: To sai dai kuma akwai wani hanzari ba gudu ba, inda yanzu haka tun a farko-farkon daminar aka samu bayyanar cije-cije a waɗansu sassan jihar Tawa, musamman ƙananan fara da manoma suka lura da ita, wadda kuma ke zaman barazana ga shuke-shuken, in ji Malam Idi wani manomi.
3: To yanzu dai farata akwai ta ƙanana-ƙanana ta na an ƙanƙasa don inda hali muna san dai a ɗauka makwakwaran mataki na rage ta. Akwai dankali an ƙanƙasa shi sabo shi ana yin sabonta shi, dole in dai mun samu agiji ga huskar gwamnati dai a taimaka dai hurza mai magani shi rage ƙarfi. Wanda hara ta bari bara kenan, muna ta ma da ruwa sun zo kankashi ke to zaburo ana zashi to kuma shi anan ko a ya kankasa dai ya zaburo.
5: Ko kun sanar da malaman gona?
3: Ba wanda an kai magana da shi, lalle ba wanda mun kai magana da shi ko kun muce mun tunkare shi bisa ga da a doki kwakwaran mataki.
5: To akwai wani matakin ra'ayin kanku da kuka dauka ga wannan farar?
3: Yanzu in ka sai magani kai ka kashe to wanda makocinka in bai da kuɗin sayan magani kenan ta wuri ne koma na ta kai wurinka.
5: To amma daga nata bangaren kungiyar manoma ta gabadai-gabadai ta ce ta sanar da ma'aikatar da ke kula da tsirrai wacce kuma ta gaggauta ɗaukar matakai, in sha Allah dan malam kakakin wannan kungiyar.
4: Kuma kamar da ka sani Hausawa suna cewa mazuri ido tunda nesa shike fara kuka, shi yasa ta dalilin wannan yan ƙwari-ƙwari da an ka fara gani wannan kungiyar ta haɗin kan manoma gabadai-gabadai noma da kiwo ta zabura ta yi ta taki har ofishi na gidan gona ta faɗa musu suka ce lalle wannan matsaloli na fara sun shi shi kuma in sha Allah za su kai koke su ma bangaren hukuma saboda a yi kokari a san irin matakan da za a ɗauka tun da kin yi. Ga damana wani wuri bururu da ku yayi amma ta kataya wani waje kuma haro ƙwari na ce ita damana banhwa ta waɗan tsaiko ga shi nan.
5: A wata hira bayan fage da ni da babban daraktan ma'aikatar gidan gona ta jihar Tawa shaida mun cewar tuni suka ɗau matakai a yankunan da aka sanar da su ciki har da shiya ta biyu ta ƙaramar hukumar Tawa da kuma yankunan gundumar Buza. Ya kuma kira manoman da su tunkare su a madadin ƙorafe-ƙorafe a kafofin sada zumunta na zamani. Yanzu haka dai ma'aikatar da ke kula da tsirrai ta yi tanadin magunguna domin tunkarar barazana daga ƙwarin ɗangu da matsuntsaye. Isu Mamman, DW Hausa daga birnin Tawa, jamhuriyar Nijar.
0: To yanzu kuma sai nan Turai, inda Faransa ta zama ƙasa ta farko a tarihin Turai da ta haramta ‘yan yara, wato yara ‘yan ƙasa da shekaru 15 amfani da shafukan sada zumunta domin kare lafiyar ƙwaƙwalwarsu a lokacin da suke girma. Bugu da ƙari tare da kare wato tare da kare su daga illolin da ke tattare da amfani da intanet. sai dai yayin da wasu ke maraba da dokar wasu kuma na ganin ilmantar da yaran ya kamata a yi tare da kulawar iyaye. Ga Khadija Amrafai da ƙarin bayani.
7: Majalisar Dokokin Faransa ta amince da dokar da za ta hana yara 'yan ƙasa da shekaru 15 bude asusu a kafafen sada zumunta irin su TikTok da Instagram da Snapchat da Facebook daga farkon sabon zangon karatu a cikin watan Satumba da ke tafe. Da zarar dokar ta fara aiki, kamfanonin da ke kula da waɗannan kafafe za su samu wa'adin watanni hudu domin su rufe asusun yaran da basu kai shekarun da doka ta tanada ba, tare da samar da ingantaccen tsarin tantance shekaru. Matakin ya zo ne yayin da ake ci gaba da nuna damuwa kan yadda kafafen sada zumunta ke shafar lafiyar kwakwalwar yara da ƙarfin gwiwarsu, da kuma ganin abubuwan da basu dace da shekarunsu ba. A birnin Paris, mutane da dama sun ce sun fahimci dalilin da ya sa gwamnati ta ɗauki wannan mataki. Ɗaya daga cikinsu ita ce Jade Kane, wata ma'aikaciyar kamfanin samar da abubuwa da ake wallafawa a kafafen sada zumunta. Ta ce ita ma ta fara amfani da waɗannan kafafe tun tana yarinya. Ta ce, na fara amfani da Snapchat da Instagram ina kusan shekara 14 ko 15 kafin su shahara kamar yadda suke a yanzu. Amma abin da ke damuna a yau shi ne irin abubuwan da yara ke iya gani cikin sauƙi saboda suna samun damar shiga kusan ko ina a internet. Sai dai ba kowa ne ya amince cewa haramtawa yara amfani da kafafen sada zumunta ita ce mafita ba. Karin Santinak mai ba da shawara kan harkokin kasuwanci kuma mahaifiya ta ce matasa za su iya nemo hanyoyin kaucewa dokar. Ta ce, ba na ganin wannan mataki kadai zai magance matsalar. Idan ka hana matasa aikata wani abu, hakan kan sa su fi son aikata shi. A gani na abin da ya fi mahimmanci shi ne a ilmantar da yara tun suna ƙanana game da abubuwan da za su iya fuskanta a intanet da kuma yadda za su kare kansu. Irin wannan sabanin ra'ayi ne ya mamaye muhawarar da aka yi a Majalisar Dokokin Faransa kafin kada kuri'ar amincewa da dokar. Masu goyon bayan dokar dai sun ce dole ne gwamnati ta shiga tsakani saboda kafafen sada zumunta na ƙara tasiri kan yadda yara ke tunani da kuma yadda suke kallon rayuwa. Laura Miller, 'yar majalisar dokokin da ta jagoranci gabatar da ƙudurin dokar, ta ce kare irin yanayin tunani da yara ke tasowa a cikin sa ya zama nauyin gwamnati.
8: La question qui nous est soumise aujourd'hui en tant que femme et homme.
7: Ta ce babbar tambayar ita ce wa ke tsara irin yanayin tunani da bayanan da yaran mu ke tasowa a cikin sa. Amma a yau kafafen sada zumunta suna amfani da hankalin mutane domin cimma bukatun kasuwancinsu. Sai dai masu adawa da dokar na ganin ba za ta warware ainihin matsalar ba. Ɗaya daga cikinsu shi ne Louis Boyard, ɗan majalisar jam'iyyar adawa ta France Unbound. Ya ce maimakon kafa sabbin dokoki, kamata ya yi gwamnati ta ƙara zuba jari a ɓangaren ilimi da kuma kula da lafiyar kwakwalwar yara.
9: Cette loi, elle n'est pas seulement hypocrite, elle est dangereuse.
7: Ya ce, wannan doka ba munafunci ba ce kaɗai, tana ma da haɗari. Mutane za su iya samun hanyoyin kauce mata, don haka ba za ta magance matsalar ba. Maimakon a zuba jari a ilimi da kula da lafiyar kwakwalwar yara, gwamnati na ɗaukar matakan da za su ƙara takaita amfani da intanet ba tare da magance ainihin matsalolin matasa ba. Faransa ta ɗauki wannan mataki ne bayan Australia, wacce ta riga ta kafa irin wannan doka ga yara masu ƙasa da shekaru 16. Duk da cewa Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da ƙudurin dokar, har yanzu ana sa ran kotun tsarin mulki za ta tantance ko dokar ta yi daidai da kundin tsarin mulkin ƙasar. Haka kuma hukumar tarayyar Turai za ta duba ko dokar ta yi daidai da dokokin ƙungiyar kan harkokin intanet.
0: A gaida Khadija Ahmad Rufai. Yanzu kuma sai fagen wasanni na tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA Sepp Blatter ya zargi shugaban hukumar na yanzu Gianni Infantino da nuna gazawa ta yadda ya bari siyasa ta yi tasiri a kanta da ma gasar cin kofin duniya da aka kammala a bana. Wakilin mu Aliyu Muhammad Waziri ya duba mana wannan batu, ga kuma rahoton da ya kuma na.
10: Cikin kalaman tsohon shugaban na FIFA Sepp Blatter har da kira ga masu ruwa da tsakiya harkar ƙwallon ƙafa a duniya baki ɗaya da su sanya baki wajen ganin an kawar da siyasa baki ɗaya a cikin abin da ya shafi ƙwallon ƙafa, matukar ana fatar harkar ta tsira da mutunci kamar yadda aka santa a shekarun baya. Ko cikin tsokacinsa, tsohon sakataren hukumar ƙwallon ƙafa ta Najeriya Alhaji Sani Ahmad Toro ya goyi bayan kalaman na Sepp Blatter.
11: Blatter ba ta taɓa samun ma shugaban da ya rike martaban ƙwallo na duniya kamar sa ba. Ai, ba za a yi irin wannan abubuwa da aka yi a lokacin ba. Ina tabbatar maka ba zai faru ba. Dan na ba da misali kwanan baya na ce Najeriya 1994 za mu je wasa a America na gwasan kwallon kafa na duniya. Nan shugaban mu a dama America suna rigima da Abacha kan cewa ba za su bar duwun soja ko yana kan mulki ko ba mulki ya je America ba. Ina tabbatar maka aka ba wa America awa 48 su ba da visa wa Meruwa. In ba haka ba za a dakatar da America da karbi wannan bakunci. Aka aiko maza mu kai passport din Samsung Emeka Meruwa a Lagos a wannan lokacin. Aka kai aka bashi visa ya tafi.
10: Duk da cewa Sabulata ya aminta da nasarar da kasar Spain ta samu a gasar saboda cancantar ta, amma kuma yayi hannun ka mai sanda game da yadda Piper ta ware ƴaƴan Mowa da Bora a gasar, wanda hakan ya bayyana a idan manazarta da dama, ciki har da Abdul MP3 mai sharhin wasanni a Najeriya.
12: Mun yanzu misali in ka dauki kasar Argentina, tun daga wasan su na farko har zuwa wasan karshe da suka fafata da kasar Spain, kowane wasa daya sai ya bar tambayoyi akai na cewa akwai kasar da ake fifitawa yayin yanda ake mata alƙalanci har izuwa wasan ƙarshe. Wannan ya jawo tseko, ya jawo maganganu, kuma kar ka manta shi shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniyar FIFA yanzu haka kusan za a iya ce babu wanda ya fito ƙarare nuna cewa zai ƙalubalance shi a shugabancin wannan hukuma, wanda ake sa ran shekara mai zuwa za a yi a ƙasar Morocco a watan Afrilu. To amma gaskiyar magana shine akwai gyare-gyare sosai a bangaren hukumar.
10: Kasancewar gasar ta farko da aka kare yawan kasashe bi amfani duniya ba fahimtar Sabulata, saboda a cewarsa gasar ta rasa dukkan kima da martaba, har ma yake ganin akwai bukatar sauya jagororin na FIFA. Sai dai masharancin lamuran wasanni Rulwan Muhammad Danjuma da aka fi sani da Chidi baya ganin hakan zai iya yiwuwa nan kusa ko ma zama mafita.
13: Eh, gaskiya ba lalle ba, musamman ma shugabanci irin na harkan kwallon kafa. Duk wanda ya hau irin wannan kujera yana gani kamar ya hau garin gidansu ne. Domin ka duba Sabulata, sai da ya dauki shekaru bila adadin yana kan wannan kujera kafin ba wai an zo an yi zabe bane ya sauka. A'a, an kama shi ne bisa almundahana na cin hanci da rasha, wanda har ya jawo dole Alatilas ya bar wannan kujera. To haka ma shi ma Infantino ban yi tsammanin koko da wasa ya suke wannan kujera da wasa ba, dole sai an kai ruwa rana.
10: Ko da yake shi ma Blatter zargin cin hanci ne awun gaba da shi a FIFA a shekarar 2015, amma tun a shekara ta 2016 da Infantino ya zama shugaba, Blatter yake ci gaba da sukar salon jagorancinsa. Aliyu Muhammad Waziri, DW Hausa daga Bauchi a Najeriya.
0: Ƙarshen rahotanninmu kenan na wannan zango, za mu faɗa kai tsaye cikin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi, fara da al'amuran da suka shafi addini, al'adu da zamantakewar bil'adama.
1: DW taɓa kalashe.
14: Shirin taɓa kalashe na wannan karo zai yada zango ne a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar, domin duba irin yadda sannu a hankali neman ilimin addinin Musulunci ke neman zama ruwan dare a tsakanin manyan 'yan boko, waɗanda karatun bokon bai ba su damar neman ilimin addinin Islamar ba a lokacin da suke yara, da amma a yanzu bayan sun manyanta suka dage wajen neman shi don gyaran ayyukan ibadunsu. Masu sauraro, Gasadi Abdu Tasawa ne ke muku sallama, sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani a cikin cikakken shirin.

0: Toma Dalla. A jamhuriyar Niger duk da ke cewa kasar na ikirarin cewa kaso 99 cikin 100 na al'ummarta musulmi ne, to amma ƴan boko da dama ne ke tashi su girma, wasu ma har zuwa ritaya ba tare da sun samu damar yin karatun islamiya ba, ko kuma karatun islamiyar da suka yi bai wuce na cikin cokali ba. To sai dai a shekarun baya-bayan nan sannu a hankali ƴan bokon sun soma sauya tunani, inda a yanzu suka fara dagewa wajen neman ilimin addinin Islam ruwa a Jallo, a cikin makarantu ko a wajen malaman unguwanninsu. Alhaji Ado wani ɗan boko ne da ya yi karatun Islama da kuma ke koyar da karatun addinin ga ‘yan uwansa ‘yan boko. Ya bayyana dalilin samun wannan sauyin tunani a tsakanin ‘yan bokon a yanzu a ƙasar ta Nijar.
1: Na farko da mutane akwai waɗanda suka yi karatun boko zalla, to wani jahilci na girman kai ya ɗauke su ne ganin cewa to su a matsayinka na babba kaman ba za ka iya zauwa a makaranta ko gaban wani malami waɗanda kai kana ganin shi ko talaka ne ko shi ba kowa ba ne, ka zo ka zauna a matsayinka na kana da ilimin boko ko ka kai wani matsayi, ka zo ka zauna ka ce zai karantar da kai abin da ya shafi addini ko ka san alkur'ani da sauransu. To wannan girman kan ya sa a lokacin mutanen suke ja da baya ba dan sanin cewa ba su san mahimmancin shi ba, amma yau da gobe ta sa mutane sai hikima ta zo musu, inda aka hassasa irin kaman makarantun mata. Yana ɗaya daga cikin ababen da suka ba sauran mazaje izina na fahimta cewa lallai to shi kenan karatun musuluncin nan komai tsawon shekarunka ba zai hana ka koya ba, saboda za ka iske cikin gidanka, matarka da ‘ya’yanka sun je suna aji, kuma za ka isko a cikin gida ka zo ka iske ita matar taka tana ɗaukan darasi wajen ‘yarta. To wannan ne ya sa suka fahimci cewa to ai ko mu ma kenan a matsayina na babba zan iya koya.
2: Ta sa ja ha.
0: Alhaji Usman mai lakabin Kojo, wani ma'aikacin kamfanin mai ɗan kimanin shekaru 60 a duniya, na daga cikin ‘yan bokon da suka girma cikin wannan matsala ta rashin samun wadataccen ilimin addini, ya kuma bayyana dalilansu na komawa karatun a yanzu.
2: Malam Ghazali, makaranta wannan da muke yi, can har da ciya ne muke yi, ka zo ka karanta Fatiha, Ikhlas, Qul A'udhu, ka har da ce. In aka gwada ma baka san wacce ce. Ko Fatiha ba ka iya hidda Fatiha da sauransu a cikin littafi. Amma yanzu wallahi alhamdulillah.
3: Kamar a baya ba a samu akai karatun ba ne, menene hana karatu?
2: A baya kai kuma waye lokacin nan kawai bariki suka sa gaba. In an sa ka boko ba su sa makaranta. Lokacin nan an kaga mutum yana boko yana makaranta uban shi malami ne.
3: Wani irin ci gaba kake ga ka samu a fannin addini tun da ka fara wannan karatu a wannan makaranta da girmanka?
2: A ci gaba na fannin addini ai kuma sai dai ai ma Allah godiya. Tun da kaga yanzu karatun da muke yi, muna karatun ne kuma ana fassara muna manuhohin addini, abinda addini yake so da abinda addini baya so. To kaga ko unhani, babban unhani wannan wurin.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin matasan malamai ‘yan boko da ke koyar da karatun addinin musulunci a makarantun manya a birnin Yamai, ya yi ƙarin haske kan irin mutanen da suke taimakawa a wannan fanni.
4: Daga cikin waɗanda muke karantarwa, muna da matasa har zuwa lattizawa waɗanda sun ma je ritaya, waɗansu suna nan suna zuwa a cikin aiki. Dukkaninsu suna dawowa don yanzu sun gane da karatun addini nan da sun karasa shi lokacin suna yara, ko kuma yanzu dai kowa ya gane mahimmancin nan, kowa yana son ya dawo a zuwa gare shi.
3: Kamar din sun dawo suna kwatanta muku, me yasa suke son su dawo karatun, suka dawo karatun addini?
4: Yawwa, mutane da yawa suna faɗa, kai ustaz gaskiya nayi da na sani lokacin muna yara an ce muna muyi, ubanninmu sun yi kokari sun aika mu sabubuwa sun hudda mu, amma yanzu ga sunan shekaru su tahi, mutum yana son ya gyara sallar shi da kyau, mutum yana son ya yi abubuwa da kyau, amma ba zai iya ba, ga dole dai babu wata makoma, babu wata wuta, kuma babu abin da zai saura, kuma shi ne a ƙarshe, ba a yanzu ba mu koya kawai, kuma shi zai biyo mu. Gaskiya ustaz, shi yasa muka dawo, shi yasa ya kamata mu koya, shi yasa muke kokarin mu ci gaba da zama muna koyawa.
5: La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad.
0: Wannan dattijo tsohon ma'aikacin gwamnati wanda ya ritaya na daga cikin ‘yan boko da suka dukufa wajen neman ilimin addinin bayan sun manyanta, ya kuma bayyana fa’idar da ke tattare da ilimin addinin da suke samu a yanzu.
6: Suna Abubakar Alzuma, shekara na 72. Abin da ya sa na koma, da tun muna yara mun yi karatu mamman da me ya kai inda abu duk abubuwan da muka koya mun mance. Gwamnati, aikin gwamnati bai samu mu yi karatun addini. To yanzu dole da muka yi an tare wannan, dole muka koma addini yanzu dole muna karatu. Kuma yana amfanin mu, yana amfanin yaran mu, yana jikokin mu, yana harin matan mu.
3: Yanzu da ka koma, menene ka fi so ka koya ciki?
6: Akwai abubuwa da yawa da na koya. Akwai abubuwa da nake yi da yanzu da na koma addini ban yin su. Zuciyana na to zuciyana dole ne kuma zuciya akwai lokacin da in kana karatu dole ne kuma akwai abubuwan da zaka bari. Dole ne ka gyara sallanka, dole ka gyara addininka don ka gyaru, don iyalinku su gyaru. Abun da basu iya ba kana aikowa musu. Bala.
3: Yanzu baba baka ganin ka girma koma makaranta ba damuwa bane.
6: A'a ba damuwa ne ba. Addini aka cewa ko shekaru 100 gare ka addini wurin ka koma ba asara ne ba. Ka gyara duniya ka gyara lahira.
0: Suma dai mata ‘yan boko ba a bar su baya ba a cikin wannan yayi na komawa neman ilimin addinin Islama a ƙasar ta Nijar bayan sun manyanta. Madam Jibril Fatiju Bo, wata ‘yar jarida a birnin Yamai, na daga cikin matan da suka dage neman ilimin addinin Islama bayan sun yi aure har sun fara tare iyali.
7: Lalle da mun yi makaranta, amma yanzu da muka girma muka yi army mun ka koma a yin makaranta don mu san abubuwan da ya kamata a sani cikin addini, kuma da ɗiyanmu da za su tashi yanzu don saboda tarbiyyar yara na kar a zo wata rana yaro ya doki littafi ya zo ya ce mama ga ya mini nan ga ni kuma ban iya ba, kenan wannan duka bai yi ba. Kun gani kenan ya kamata mu da kanmu mu tai mu koya mu san hadisai mu san karatun tun ƙasa alfabe duka mu koya he mu zo mu koya ma ɗiyanmu na cikin gida a gida kuma mu tura su a makaranta.
3: Yanzu da ki koma makaranta tun daga ina kika koma karatunki da mi da mi kike koya?
7: To da muka koma makaranta haka ne sai an maida ka har baya. Tun daga babbako a koya maka abatasa, a koya maka hadisai, haka iya karanta da kanka kai ma, ka iya letterori, ka iya gamawa, ka karanta da kanka.
3: Yanzu in kin bude littafi kina iya karantawa?
7: Yanzu dai ina bude littafi, na gode ma Allah, masha Allah, ina iya karantawa kuma ina iya rubutawa kuma.
8: Min sharu ma halak, min sharu ma halak, wa min sharu ga sikin iza waqab.
0: Malam Al-Mustafa Muhammadu, ɗaya daga cikin malaman makarantun koyar da ilimin addini ga ‘yan boko a birnin Niamey, ya ce ba ƙaramin tasiri ba wannan karatu da ‘yan bokon ke yi yake yi musu wajen gyara musu ayyukan ibadunsu.
4: Banda Al-Qur'ani, akwai abu mai mahimmanci a cikin rayuwarmu, shi ne sallah. Rayuwar musulmi abu ɗaya biyu guda har biyar a wuni kana yi. Babu abin da yake sallan na muhimmanci. To dana daga cikin abin da muke kokari a kyau mu gyara, yadda zaka samu ka samu natsuwa a cikin sallah, yadda zaka kai sallar ka da kyau, kai rukun ka da kyau, yadda dai zaka alhamdulillah. A yanzu ka duba duyawanci sallah yi ne muke. Haka naga ana yi, haka naga ana yi.
3: Kamar
4: ayatan nasu haka mutane suke, amma da kadan zaka samu wanda a makaranta na koya, gaban malami na koya, to a yanzu tana daga cikin abubuwan da ake kokari tsayar musu da su sallan nan tasu ta yi kyau. Kenan akwai fikihu kuma akwai tauhidi. Tauhidi shine kokarin yadda za a yi a gyara alaka bawa da Allah.
5: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
0: To masu raro, da haka ne shirin taba kalashen na wannan karo ya kammala. Naku Ghazali Abdi Tasawa, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa mu kasance lafiya.

0: To a gaida gazali da kokari kuma san ba a tsufa da neman ilimi. Kunce ba a girma da neman ilimi. Bari mu je ga shiri na gaba da ya shafi muhalli.
1: DW mutum da duniyarsa.
2: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da kuma sake saduwa da ku. A yau shirin zai duba taron duniya kan sauyin yanayi da ya gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Abdullahi Tankubala ke cewa kasance da mu. Sakamakon halin da aka shiga na matsalar makamashi, manyan kasashen duniya na kaucewa tsaidawa a duk lokaci na daina amfani da makamashin kwal da man fetur da kuma diesel ko gas. Sai da kuma kasashen da ke samar da man fetur da dangoginsa da ke gurɓata muhalli. Sun fara fargaba cewa sabon ƙawance kan makamashin na iya matsa ƙaimi na rungumar dabarun makamashi mara gurɓata muhalli. A yayin da yakin Iran da matsalar makamashi da ake fuskanta yanzu suka tona dogaran da duniya ta yi a kan makamashin mai da iskar gas. Masana sun fara cewa lokaci ya yi da za a kauce daga makamashin mai mai gurɓata muhalli domin rage dogaro a kan harkar makamashin da ke tangal-tangal. A taron sauyin yanayi na duniya dai gudana a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. An shafe makonni biyu ana tattaunawa da shawarwari da nufin tsara jadawalin taron kolin sauyin yanayi na duniya da za a yi a ƙasar Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. Taron na shekara-shekara na haɗa kan mahalarta daga ƙasashe kusan 200 waɗanda suke cikin yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris ta 2015. Duka akan manufa guda ta rage ɗumamar duniya zuwa ƙasa da maki biyu na ma'aunin Celsius a tsayar da shi zuwa maki 1.5 a ma'aunin zafi na Celsius. Kona makamashin kwal da man fetur da gas har yanzu su ne tushen haddasa ƙaruwar zafi a duniya. A saboda haka tarukan da ake yi shekara-shekara ake mai da hankali wajen nazari kan matakan da suka kamata bi domin sauyi zuwa tsaftataccen makamashi a nan gaba ta hanyoyi na adalci da kuma daidaito. Manazarta na ganin abin da ke faruwa a baya-bayan nan na tashin farashin mai ya sauya muhawara a taron na Bonn tare da buɗe wani sabon babi na neman wata mafita ta dogaro da kai. Farfesa Awal Faruk Abdulsalam, ƙwararre kan sauyin yanayi ko malami a Jami'ar Jihar Kaduna a Najeriya, ya yi tsokaci.
3: Zai wahala duniya a cikin ɗan lokaci kaɗan, musamman wanda tarurrukan baya suka nuna na a janye daga makamashi a komawa sababbin hanyoyi kamar hasken rana da iska da ruwa. Zai wahala wannan abin ya faru cikin ɗan lokaci kaɗan. Abin da ya sa na ce zai wahala shi ne shu manya-manya ƙasashen duniya irin Amurka, China da Russia da wasu manyan ƙasashe a Turai da ma wasu ƙasashe a yankin gabas ta tsakiya wanda rayuwarsu ka cukam kusan za a iya cewa kasi 90% ya dogara ga sayar da irin wannan makamashin ba su ma shiryawa na yadda za a canja amfani da wannan makamashin ba. Duk da ku kaga suna da ƙarfin fasaha da kimiyya da fada a ji a duniya irin ƙasar Amerika, China da Russia. To, balle mu ƙasashenmu masu tasowa wanda babu kimiyyar, babu fasahar, ba gwamnatocin ma da suka mai da hankali akan mutane. Balle su kuma ƙasashen gabas ta tsakiya wanda tattalin arzikinsu gaba ɗaya ya dogara ne da wannan makamashi.
2: A taron sauyin yanayin da ya gudana a Brazil a watan Nuwamba 2025. Gwamnatoci sun kasa amincewa da takamaiman tsarin daina amfani da makamashi mai fidda hayaki, kuma musamman ƙasashe masu arzikin mai suka daƙile wannan mataki. A matakin martani na wannan rashin haɗin kai, ƙasashe kimanin 60 suka hallara a watan Afrilu a karon farko domin tsara yadda za a aiwatar da kaucewa daga makamashi mai fidda hayaki. Malam Yahya Ahmed na daga cikin waɗanda suka halarci taron sauyin yanayin na Brazil ya kuma yi tsokaci.
4: Za ka ga cewa tarukan Majalisar Ɗinkin Duniya na yawancin lokuta ƙasa ɗaya, wato kamar dai daga cikin ƙasashen da suka dogara da mai, tana iya hawa kujerar naki kan wata shawara da za a yanke. To wannan ƙungiyar kuwa ta TAF ba ta jiran kowa. Ƙasashe kusan 60 da ke ciki sun riga sun amince a tsakaninsu da su ɗauki matakin gaggawa na daina amfani da man fetur ma baki ɗaya. Na biyu kuma shi ne wato matsawa manyan ƙasashe lamba. Abin da nake nufi da shi kwanan shi ne ƙasashen da ke cikin TAF suna wakiltar kusan kashi 1/3 na tattalin arzikin duniya gaba ɗaya, wato GDP. Idan wannan kaso mai tsoka, wato GDP ɗin, ya daina siyan albarkatun mai tare da canza tsarin masana'antunsu zuwa makamashi mai tsafta, hakan zai tilasa wa wato kasuwannin duniya su ma su sauya. game da ko za su iya kaucewa daga makamashi mai gurɓata muhalli kuwa, akwai dalilan da ke nuna cewa za su iya rage dogaronsu kan makamashi mai gurɓata muhalli ko da ba su kauce musu gaba ɗaya ba. Na farko dai, fasahar samar da makamashi daga hasken rana da iska, wato solar da wind energy kenan a Turance, wato ta arha sosai idan aka kwatanta ta da gina sabbin matatun mai ko masana'antun yin amfani da gawayi. Wannan yana sauya shekar ta kasance mai fa'ida ga tattalin arziki.
2: A nasu ɓangaren, ƙasashen Afirka suna da saɓanin ra'ayi akan yadda wannan manufa ta ƙasashen da suka kira kansu masu ra'ayi ɗaya ko manufa guda za ta yi tasiri akan aiwatar da yarjejeniyar muhalli ta birnin Paris. Kamar da Antwe Buyasuwasko Amowa da ke jagorantar tawagar Afirka kan wannan tattaunawa ya shaida wa DW.
5: It is a multilateral process and we shouldn't engage.
2: Yace magana ce ta tsarin dangantakar ƙasa da ƙasa da ya kamata mu tattauna a keɓance. Sannan daga baya mu dawo mu zauna mu ga yadda za mu aiwatar da waɗannan shawarwari da jawo ra'ayin waɗanda ba sa cikin tafiyar. Akwai dai sarƙaƙiya kan matsayin Afirka game da janyewa sannan a hankali daga makamashin mai da dangoginsa. Ƙasashe kamar Najeriya suna sayar da man fetur a waje, yayin da wasu kuma suka dogara wajen shigo da makamashin don faɗaɗa ci gabansu na tattalin arziki. To abin tambaya shi ne, me ƙasashen Afirka za su iya yi don samu a kansu mafita? Farfesa Awal Faruk Abdulsalam ya yi ƙarin bayani.
3: Yau misali da duniya za a taru a ce an daina amfani da wannan gurɓataccen man fetur, crude oil kenan, ƙasashen Afirka suna cikin wanda za mu iya cewa tasirin ma ba zai musu tsanani ba. Kusan za a iya cewa kafatanin ƙasashen Afirka suna da abin da za su dogara da shi. Na farko dai, kaga Allah Ubangiji ya sanya albarkatun ƙasa a ƙasashen Afirka, wanda kawai ana zuwa ne a kwasa a fita da shi a je wata duniya a gyara a dawo mana. Abin bakin ciki ko man fetur da har yanzu ya gagaru wasu manyan ƙasashe ma irin Najeriya su tace, man da babban matatar dangote da aka samu sai dai a fita da shi a dawo da shi. To haka irin wasu ma'adanai, misali lithium, cobalt, zaka ga ɗiban su ake fita amma ba a gyara su ko a inganta su don su ƙara daraja a Afirka. To mataki na farko shine a komawa waɗannan ma'adanai a inganta su a gyara su, musamman ana neman wannan waɗannan da na faɗi guda biyu, lithium da cobalt, wurin yin batir. To inda a ce ƙasashen Afirka za su inganta masana'antun su ya zama wannan batirin su suke siyarwa duniya. Na biyu, a komawa abin da ake kira renewable energy, shine sababbin hanyoyin samu wanda ba su yi wa muhalli illa. A Afirka Allah ya mata wannan albarkar, iska, rana duk akwai, manyan madatsar ruwa duk akwai. Don haka in za a koma ka cokamwa wannan ƙasashen Afirka, inda ya gwamnatocinsu za su tashi su yi abin da ya kamata, gaskiya matsalan na da sauki sosai. Sannan babban abu shine samar da fasaha da kimiyya.
2: Masu bincike dai sun yi amanar cewa rikicin baya-bayan nan ya sauya batun makamashi a duniya. Gwamnatoci na ƙara fahimtar haɗarin da ke tattare da dogaro kan makamashi mai fidda hayaƙi, sai dai har yanzu ba laki manufa ƙwaƙwara ba. Antwi Bosiasko Amowa ya jaddada cewa Afirka ba za ta iya biyan kuɗin matakan jure sauyin yanayi ta hanyar ƙarin bashi ba.
5: How do we move forward in terms of implementation so that money?
2: Yace ya za mu ci gaba wajen aiwatarwa yadda kuɗaɗe za su shigo ga ƙasashe masu tasowa. Kuɗin kula da sajewar sauyin yanayi ba zai ci gaba da zama abin kai komo ba a koda yaushe, kuma ba za mu yi amfani da bashi wajen magance wannan matsala ba a Afirka. Saboda haka, tallafin kuɗaɗe wanda yana daga cikin kuɗaɗen da za a ruɓanya shine abin da muke nema.
5: Which is within the context of the tripling is what we are asking for.
2: Waɗannan batutuwa su ne dai za su kasance jadawali na taron ƙolin da za a yi nan gaba kan sauyin yanayin muhallin duniya a Turkiya a watan Nuwamba mai zuwa. To masu sauraro, a nan za mu dakata, sai mako mai zuwa za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin 'yan uwa abokan aiki, Abdullahi Tanko Bala ke cewa mu kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
0: da fatan shirin ya kayatar matuƙa. Yanzu kuma masu sauraro sai sakonnin rayuwarku kan rawatan da muka gabatar, kuma muna tare da Saluwa da Usman wanda ke kula da shafukan manasa da zumunta a wannan rana. Saluwa, barka da wannan lokaci.
6: To Abdul Karim, barka da aiki, kuma masu sauraro ma muna jinjina musu saboda kasancewa da mu.
0: Kwarai kuwa. To kuma filin manasa ne baki ɗaya, yanzu sai kai ta antayo mana sakonnin sa har iya yadda lokaci ya sahale.
6: Eh, lallai kuwa, kuma ai ga sunan sun yi ruwan su saboda ka san akwai batutuwa da suka shafe su sosai,
0: musamman na san batun man fetur din nan.
6: Yawwa, kwarai da gaske. To kaga batun man fetur ai dama, baya ga shi akwai kuma batun wasanni da yake matasa ne sosai akan shafukan
0: nan. Kwarai.
6: Ina gabari ma in fara da shi Abdul Karim, akwai Sanusi Madattai daga Damagaran da yake cewa shi fa gaskiya ya jinjina wa Saif Blatter bisa maganar da yayi kan siyasa da Infantino ya saka a gasar kofin duniya ta bana, saboda da yawa daga cikin waɗanda ya kamata su ce wani abu akai sun ja bakin su sun yi gum suna jiran me zai faru.
0: To amma me bunu a gindi aka ce baya ba da gudunmuwar kashe gobara, ko shi ma Saif Blatter almudana ce ta yi awan gaba da kujerarsa?
6: Eh, haka lallai muka ji a rahoton waziri. To amma duk da haka abinda watakila shi
0: wannan lokacin batun bada gasar cin kofin duniya ga kasashe irin su Qatar da sauransu, haka har ma da Russia ana zargin abubuwa sun zagaya kafin abu ya tabbata.
6: To ka gani yanzu da ya samu damar fadin albarkacin bakin sa.
0: Kwarai kuwa.
6: To akwai Mamman Rabilu Zangi da yake cewa yana yi wa al'ummar tawa addu'a Allah ya kawo musu saukin wannan ibtila'i na
0: tarin dan goba. Gaskiya ne, dan babu ce maka kuma kaga an samu matsala
6: sosai, kuma kaga misali a ce irin wannan na faruwa, ma'ana kenan dai mutane za su yi bayani
0: saboda lallai fa za a yi bayani tunda sai ciki ya dauka ake duk wani bayani.
6: To ai kaga har da rubuta sakon ma da shi ma yi.
0: To mu je gana mafetar din isauri saboda kafin kankanin lokaci ya ja.
6: Gaskiya lokaci ya tafi. To tunda haka ne akwai Hadiza Alhaji Bahari da take cewa manoma na garin Tawa, muna muku addu'ar Allah ya kawo muku sauki. To tunda ka ce man fetur, bari mu je gare sa. Akwai Yusuf Haruna Kariya duk dai daga jamhuriyar Niger din. To fa lallai yan Niger yau sun yi wa yan Najeriya zarrafa, yake cewa man fetur dai mu a wajen mu muhimmin abu ne, shi yasa a duk lokacin da wani abu ya shafi samuwarsa ko farashinsa kowa yake ji a jika.
0: To shine fa karo guda ɗaya kacal.
6: To ai tunda ɗaya ne, bari kawai in yi haka. Abubakar Kawo Girgir, Salihu Yaya ɗan Nijar, Sani Dawo Alaska, Abdul Karim Ya'u Awalu, duka mun ga sakonnin su kuma muna godiya.
0: To mun gode sosai Salu. Waɗanda ma suke kallon mu kai tsaye a Facebook irin su Maryam Ibrahim, Abdullahi Liman Damasak, Abdul da Isaka Mai Tambo, duka dai muna godiya sosai. Abdurrahman Hassan, labaran duniya zagaye na bi dan ka shirya.
1: DW labarun duniya.
7: Akalla jiragen ruwa guda tara ne na 'yan kasuwa suka koma baya suka yi rubas a kusa da mashigin Bab el-Mandab da ke a tekun Bahar Maliya, bayan da 'yan tawayen Houthis suka yi barazanar sanya wa Saudiya shinge na toshe jiragenta. Jami'an kashe gobara na Italiya na ƙoƙarin kashe wutar daji a wurare da dama a tsibirin Sicilia a kudancin ƙasar, inda yanayin zafin rana ya wuce maki 40 a ma'aunin Celsius. Ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov zai gana da saktan harkokin wajen Amurka Marco Rubio a Philippines a gobe Alhamis domin tattaunawa kan rikice-rikicen da ke faruwa a Ukraine da kuma yankin gabas tsakiya. To abin da ya sauka kenan labaran duniya. Abdulkarim.
0: A gaida Abdurrahman Hassan da labaran duniya, godiya ga Saluwa Adamu Usman da ya kula da shafukan manasa da zumunta da ya karanto sakonnin rayuwarku, kuma sauraro. Godiya ga Max Seidel da kuma Claudia Rack da suka kula da na'ura. Karshen shirin kenan, wanda mun tuka hiwai tsara tsaf kamar yadda kuka ji. Sunana Abdulkarim Muhammad. Abdulkarim nake cewa muku kwana lafiya daga nan birnin Bonn da tarayyar Jamus.
8: Masu sauraronmu, a nan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da zamu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a kasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi har ma da wasu kasashe na yankin yammacin Afrika. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.